0: karon ni authorize PTT MDA. Iwan ko lang kung ngayon kung ging authorize ha, clarification, buko man ako karon nga kwan, kundi doyon do akong pagkasayod it ordinansa. May prescribed uniform na lima.
1: Okay.
0: Ag was karon hayon ako idea.
1: Ngani ro akto da iba matoro design ng uniform eh.
0: Logo gang.
1: A logo. Sa the logo, same design, sa, logo ang ro iba.
0: Oo. Doon pa kanin jet nagmakaw na.
1: May logo man na bisanda eh, 'di ba? May logo man sa ro grupo ni Mr. Valenzuela. Iba mataro ng logo eh.
0: Oo.
1: Sa logo nanday ya Mr. Pilido.
0: Mm-mm. Correct. Sambilo pa kanin jet makaw na mo na obserbaran sa abuot ang makaroon ng mga uniform nga nga pinaobra sa iba-ibang printingan.
1: Okay.
0: Doon.
1: Sambilog pa. Pati koloro.
0: O, pati utaro koloro. May uniform mo tama makaroon. Galitik na kanyang uuna mo. Kung palin makon kung aton ang tudaro atong gamiton ng logo ag makaobra sa anomalya, kita tama akong do so yun ko tawo.
1: Ag pag-uso sa na kung anong logo anong so, gamiton.
0: So, ngayon nga ni kung amatay, masuat makon ako sa Sangguniang Bayan ituman. Nga kasi kami tabi sa poblasyon iya ay Wa pa kami na recognize nga may represent gitaro population sa Sangguniang Bayan.
1: Sambilo pa dapat doon.
0: Sambilo katabi na recognize isa federation.
1: Mm-hmm.
0: So since nga wawatang ni kami sa federation katudod yet, kung kami position leader siguro sa Sangguniang Bayan nga kami sa population which is mabahuta kami.
1: Oo.
0: Hay dapat may among representative gid sa mga pag-abot sa transport.
1: Dapat gid siguro dahil pila ta kamong libo eh.
0: Oo, mas baho kami.
1: Kabo-abo tabi kamo eh. Now rin na sambilog pa sa concern naton ha about kolorom. Naintindihan taman pangabuhian da eh. O galing siyempre maginatawag kita nga dapat ibutang naton sa tama ag sa legal. That's why ngayon nga may ordinansa kita. Paano ka mga haliti elehitimo ay nagadinagagan man sa karsada ng mga kolorom?
0: Do yun nga kabuhay nato nun nga na request sa siguro nag-initiative nga ni Karondo Federation dati nga pagi sa uniform may ma-identify na ito do kolorom ang bukon. Di ba?
1: Okay.
0: Doon yung purpose eh. So una doon yung uniform, una man gihapon do kolorom.
1: Do problema ay may uniform yung tasandaman.
0: Oo, nagpatabas. Sinda sa iba man nga patabasan.
1: Ang pag-uso sanda kung anong uniform yan ang sundon.
0: Oo, bahala. Sinda. What sinda. Mas manami. Tanga ni sinda.
1: Pwede so, man sanda magpobra it inyo man nga logo.
0: Oo,
1: pwede man ita kapitoda legit ang brother sa nanggamiton. Pwede man do logo ita kapitoda ni apelyido ang nanggamiton.
0: Tanan, pwede.
1: Kasi ginap, gapaobra kami lang sa mga printing. Madali eh. Ma-identify mo sa tricycle siguro.
0: Oo. Sa body number.
1: Sa body number.
0: Oo. Kasi simple ro kolorom at body number.
1: Diba? Pero mabaho nga kompetensya ninyo mga kolorom ha.
0: So, sa ambilog pa, just na clarification na ako, no, about sa among sa aktuda mata, related sa among mata grupo. Kami, what kami ga-compete sa ibang mga tuda.
1: Okay.
0: Ramon ta na bangod, hey, makabulig pag ganyan dapat kami sa, lo tinutuyo kita namong sa kooperatiba kara, mabuligan yung abilog na tuda namon sa poblasyon. So, wa man kami ganigar sa mga kuloro, may pangitaan anda, epektado man doon ang pagpangabuhi. Kundi ibutang lang nato sa tama at sa legal. Kung may plano maturatong LGU kalibukan dahil huwaton talata na kung ano galing do maging decision itaton nga LGU kalibok. So, may minababatian man nabikitang may mga programa man do atong LGU pagi kay
1: may mga night vice president. May mga night franchise pa nga ni nga matsawaon na kansilado gun.
0: Oo, dapat ay italakay man ang daron kasi kaguoy man do mga tutuod yan.
1: Lehitimo nga nagabayad kinabi ka mo. Pila tagi nabayaran ninyo kada
0: doon yun yung sambilog pangani namong concern makaroon kasi gatinaas lata without consultation ba dapat abi sa mga piece naton sa juice sa aton nga bayaran sa mga franchise may nakikita man ako sa ibang mga banwa naka nubo-nubo at raandang mga pagbagayaran so dapat man kuntaro ako mamutang recommendation kunta hey, ipatawag man doon mga toda president kabilugan included do barangay i-public hearing anay kuntaro lalo na sa penalty sa mga pagdakop hay makikita mo lang take it away rato ta
1: dapat ang ani kunta sa pagbagay kundi may planong i-revise nung traffic code ay dapat gyud ba tag i-revise kabaabo tabi nga provision nga hindi ta pwede ma-implementar eh sa pag-revise sa kunta ko ray nga traffic code dagko pwede ka pamati si SBMAT ka pamati man ta perme nga mag-revise ka mo it inyong traffic code ay tapos yun 2026 yung kita 5 years man ang revise it kudigo dapat kaparte ka mo sa pag-revisa
0: Correct. Dapat may participation kami.
1: Oh, dapat may inyong representation sa revision ita ko. Dahil inog-revise siya tagad eh. 5 years man lang nukodigo, gina-revise eh. Pag-revise makara ko 2020, nangin ka party man ka mo?
0: Actually, in fairness man kay Consel Matt, no, una gitaraan ang dedication sa TUDA. Andang sincerity sa pagbuligit. Sa TUDA bilog nga kalibo ay naging burden kita ni Kanaron, pero nakikita ko man ang sinseridad sa pagbulig. Una gitaro anang oras man kung invite mi mao, gina-explain na gitaro anang side. Loka makairan ni TUDA. So, doon matang nabiliban kay Consel Matt, nga una kita mo kamon. Doon nga yung sambilogang nga dapat kung sa sunod nga revision ni Taton nga code, kaimbitahon naman doon mga TUDA President. Agod, at least may presentation man kami kung ano ro mga dapat manamong, lalo na sa, simpre, haba mo nga ni, pardon na ito nga code. So, dapat may among gigang participation.
1: Okay, now, istoryahan tabi rong ACTUDA. Ano ba ro guidelines yung kung mag-pamember sa ACTUDA?
0: Sa ACTUDA namon, simpre ma lang. Una-una, ma-restrict kami ACTUDA jet kasi unang gina-required namon is operator.
1: Okay.
0: Then, secondary at ro, driver.
1: Driver.
0: Oo. Magpaubra kami uniform is nakapangagangin sa operator. At the same time, secondary mando, driver. Kasi, pag humalin tabi ro,
1: driver,
0: may uniform tapon to operator mga gamit na.
1: Ako na magka-problema birong imo nga unit, operator kasabat eh. Mm-mm.
0: Tapos ro, uniform it, driver, ginabuo na mo, nagdabayran na tayo mo.
1: Okay. Pag hindi mo kasunod sa inyong guidelines, sa inyong sugundanan.
0: Example, may anong tatlong violation. Ang ginakumpruta ko, mostly ginapadahang sugat sa aguna taugang ko gin. Kung nahambaw ka na, kung di mo yung kayang sunod na mong guidelines, itaw ko lating mong membership, wakawat it mahambal.
1: Okay.
0: Bukong katagrabyado, ay kung ano rin mo mga ging bulik ya sa grupo, ibalik lang namon. Para di man magsakit among ulo. Doon man kung tara akong gusto makapan sa ibang mga TUDA nga, do, hindi ta kita mag kung porke hampo mahalin sinda, ba isinda na, actually may ako nga sambilog, yung bagay nga ni Katodo Jet nga, mas manahalin ka sa Kaputuda, nag-transfer ka ako si anang driver, inabugan ko yung mga good standing, hama naghaling ka sa Kaputuda.
1: Okay.
0: Ay kung, simpre, naghalingan mo to dahil bad record mo to eh. So kung hindi mo pagtawa ni Mr. Apelido eh, anang certification nga, good standing, hindi ko man magpatunod.
1: So matsaga-apply ka trabaho ha?
0: Yes. Doon ka kita ka-stricto na.
1: Pag nag-apply ka trabaho, ginabuan ana ita information na ginhalinan mong trabaho, kung ano rin mong performance to.
0: Same man sa amon niya, case ron iya nga, may mga utang ka mo, mga bugas na tigalin sa ibang mga TUDA.
1: Okay.
0: Ngayon, ginausoy ko nga ni, ambay ko kay Mr. Apelido, press, base may mong membro makaraya, may atraso ka akong doon, ay pwede paki-inform ako. So, doon mo lang kasimple ang mong guidelines.
1: Okay. Now, paano nakasurvive yung ACTUDA for the past 7 years?
0: Kami abi una sa bagay about money matter hay una gitara issue ACTUDA jet. Pag abat abi sa kwarta hay
1: matsa ikaw man pirmi nagapaluwal.
0: Oh, pero bukod oi
1: okay, paro.
0: Oo. Do kanabi hay may among initiative nga every Monday may among nga 50 pesos nga contribution lalo na sa ACTUDA
1: okay.
0: To become a cooperative.
1: Mm-mm.
0: So initiative namo nung medyo gina panang namon amat-amat, pag abot 1,000, matik, co-op ka. So may among contribution yung 50 pesos, doon yun na gina-sustain sa tama karon. Doon do sekreto namon nga nag-bag-on do amon nga relasyon dahil sa pag-solidarity, cooperative, masyado sinda. So, di kong kami nag-buaw ako, hugot, nga ako nga di ko punta ako galing. Sinda ka ako nag-taot inspirasyon nga maging matatag ako sa grupo.
1: Dahil ginasaligan ka nanday.
0: Oo.
1: Nawa, so kung maka 1,000 ka kun automatic nga member at cooperative kun.
0: Oh yes. Oh.
1: But about may dividendo ka kun.
0: Oh, sa March may anong bato no.
1: Eh registrado ta kamo sa Cooperative Development Authority kahapon matsa igto ka ngani.
0: Oh, may meeting kami.
1: Oh. So may ano ba may mga di ba may mga nag-engage yung kamo sa mga may isang kiri, may sigurong business yun no kooperatiba eh.
0: Oo, may una. May tama tong kami ginman eh, ta bahog kasi doon yan ko dahil sa mahugod ko nga mga membro mag-support ka ko nga wala na ako pabay eh, wagin na ako pag-aywan eh, ay nabubuhay ro sa bilog ng organisasyon kung manamin yung relasyon. Kasi ro sa bilog ng grupo pag may problema ka sa imong mga miyembro, wa ka gid katod jet it pagbahol. So dapat kita ka na low profile lang gid man permit kita. Ratio about do grupo ga kasama money matter.
1: Ma, correct, tama
0: gid. Kasi pag inintrahan mo na kwarta, guba gid don tanan nga association wag gid gabuhay. Ako sa Bindors na buyot ako almost 14 years. Pag-abot sa money matter, pag-abot January, gastoson tanan no kwarta.
1: Mm.
0: What makita par January may pundo man kita another. So what issue? Do you mo lang kon. So do you mo lang kon sa ako mang gina practice ya sa amon nga sa tuda nga gina regulate naton, ginanami naton para maging ehemplo mang itat banwat kalibo nga tuda poblasyon lalo na sa makaron na ginapamantaw mananda.
1: Okay. Hopefully magbaho pa gid ko op Mr. Jani sa minya sir.
0: Oo.
1: Agud ba maabo pa gid nga mga driver ug mga miyembro mabuligan. Mensahe lang gapamati makaron imo mga miyembro kay ina pa nagapinadagat mensahe.
0: Okay. Salamat gid kato do jet sa imong oras sa pagtaw ka ko ni paliwanag man sa among side sa lalo na sa amon nga tuda nga iban si Aktuda, Puntuda, Kaputuda, Kapitoda legit. Kapitoda brothers, dayro akong mga grupo nga naga sustain sa amon nga legasiya. So again, lalo na kay Mr. Valenzuela, wa ta kami imong pugong kung naila kamating magpadayon bago hating pangagan.
1: Mm-mm.
0: Welcome kamating sa barangay poblasyon nga mapamimbro, which is imo mo lahat ang ayuson. Kami, nas naila ta kami kasi brotherhood or atong trabaho sa tuda, buli ganyan kita. Hugat abaga, para si kamayad it aton nga komunidad it barangay poblasyon. So, doon mo lang atodod jetag. Salamat gid sa oras nga kita mo kakon.
1: Thank you gid Mr. Johnny Saminyo rong president ita Aktuda Cooperative. Aga good luck ha sa kooperatiba. Thank you gid Boseng sa pagbisita.
0: Okay.
1: Ag among mensahe imong mga miyembro iya oi. Amat-amat. Thank you gid sir. Salamat gid. Salamat sa pagbisita. Sinyo to kay na. Jet maskin negosyante imaw. Hay mayad imaw nga presidente bukon tait korap. Agahalin pangutan na kay Midel, hindi na babayluhan doon ang pangagan, ano rin may una hamanit, hindi mo magbaylo. At si Mr. Midel, Balisuelo, to karundo, nakasayod. Thank you, sir. Sagamat, sagamat. Sa pagbisita. Oh, good morning, sa Tambayat, Aktuda. Una sa Guding Ramos. Kaya na pa nakatabid ka ton. Hawanan tayo mensahe dong, dali lang, gid. kay George Makabinta, good morning again, more power. Una sa laging banwa, sa banwa ita Numansya. Kay Toto Roger Lozero Nagales, happy, happy, ag blessed Saturday man kimo. Ag sa Office of the Barangay Affairs, itaton ng munisipyo at kalibo. Kay Nung Liland Navara Lorente, good morning gid, Auntie Ninia Laurente. Kay Pastorulan Rubias sa Tibulan. Thank you gid, Pastor. Mayanang paapas nga kwan, pagkaunit kagag nagahambal sa Salmo Kapitulo 3 Versikulo 4. Ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na bundok. Amen. Good morning, gid, Pastor Roland Rubias Tibulan. Liso kita sa pihak galinya. Kay Igbata Dido Reyes, kay ina pa nakatabid ka aton sa California. Kay Jojo Hopanda, ni Patring, ng Nancy Igo, sag ng Josephine de la Cruz, sag ng Lilian Sablaon. Una sa Barangay Tinigaw, sa mag-amang Jake ag Lucas Clan Rupa. Kapitana Lourdes Nini Reyes sa Cap. Good morning, Cap. Kay dating Kapitan Toto Lando, nga nakatabid man katon, kay ina pang aga-aga. Madam Chini Temporasa, good morning, gid. Una sa Thailand. Kay Cap Vic Mandal, gali. Cap Vic Mandal, dumdum ko, what maengkwentro kimo? Daw imo man, ah? Daw kapamilya man ko ng ma-inkwentro kay mo Cap Vic Mandal, idol.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Una sa Barangay Kaano, ba, masadyara. kay ante kong kagawad ag kumari pa nan si Soto Season, God bless man, una sa Tambak, sanang kabutungan ag kay Cup to be uno season. Good morning call kay Rinald Villanueva, blessed morning man. Mambilia Lozero Cipriano, sa mga taga-Alipotos, God bless you man. Happy August 1st. Yet, korekik, sa tawang gawa, sa Diyos ang awa. Pag may itinanim, may aanihin. Pag tamad, siyempre, gutom ka. Tama, gid. Tamo si Engineer Bernardo Biray Moises. Sa kabuabot ang gintanom na, sige taroan ng anima karon. Oh, pensyonado pa.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ma'am Gima Tolentino, good morning. Kay Permabel Simato Navales, happy monitoring gid, madam. Sin ka makaroon? Sa Saint Anne ka o sa Briones ka? Kay Will Andrade Tambong, good morning gid, mga aktoda. Ganag monitor makaroon. Sir Mario Torreya sa San Francisco o nasa California, USA, happy viewing. Good morning. Hindi na mag-sir-sir ah. Jet lang. Jujet. Okay na yan. Katodo. Hindi na mag-idol at mag-sir-sir. Happy birthday kay Engineer Rizalo Concepcion. Wow. Atong dating ni Chip. Oh, happy, happy birthday kay Engineer Rizalo Concepcion. Una sa istansya. Halin ko na sa Tatak Militar Milgar. Happy birthday, Engineer Rizalo Concepcion. Aling kay Kagawad to be Kennedy de la Cruz Ablaon. Madam Blinda Taay, happy blessed Saturday man sa Andagaw City. Dr. Jones is watching na to your program, Migujet. Shout out lang si Bart Bitoon, Richard Dalaunan, Agwoods Francisco. Asis, mga amigong hugot. Good morning, Tres Hermanos. Bongson nyo sa Marikina City. Kay dating SB member Longlong de Asis sa Hibo Navas. Kay Johnny De La Cruz, suda sa Libacaw Public Market. Good morning, mga taga-Libacaw Public Market. Adong Hill Reyes, Kagawad. Always listening to your program. Todo komentaryo, keep safe, and God bless everyone. Ma'am Emma Vega, happy viewing. Una sa USA. Singa ka ni ma'am, sa California ka man. Kay Aljun Sonio Francisco. Bedman niya pagpamati. Sa Sitio Mapuay, Barangay Pampango, Libacaw. Kay Toto EJ Villanueva Hawood, Kagawad, Chairman. Good morning, God bless more power man. Agna kay SB Lilin, ag kay Chip Duel. Dating kapitan, Eupemio Team de la Sena. Ano ba plano ni Eupemio Ray? O tat plano rang bumalik sa politika ay? More power kay mo ah. Ag kay dating Vice Mayor, makaroon SB member, Nini Nelly Permalino de la Sena. Marcel Mumbai, good morning man. Kailo de Elias. Viva Press Johnny Boy Saminyo. Kay Marvin Makabinta, good morning. Kay Don Cipriano, good morning Jet. Dapat sa tuda, what kwartang involved. God bless. Di pa paano makadagagan. Plus kwak tuda, koop abianda nga ra. Actually, saludot ako sa aktuda. Abo abiruan na nga ra kakwan eh. Abo tara nang benepisyong ginapaarag sa ng mga membro Kagawad Don Cipriano. Gapautang sandat motor. Ha? Tricycle, hugan sa ng mga membro. Bugas. Pag may ginuli ka, may naaiwan, kahita, laptop, cellphone sa imong tricycle, may reward ka alin sa organisasyon, alin sige kay Mr. Johnny Saminyo. 500 sa agroana karon, may pas dahat pasanda. Pag may problema rong membro, gabulig rong bilog nga organisasyon. Importante abi, bisan may kwartang involved, kung mayado ka padagagan. Do problema man lang, kung intrahat corruption, rekaron, maagtungid sa uwa, rong organisasyon, kapin kooperatiba. Anda bingara ko, uputara eh. Ah, kooperatiba ko taga, manami ro dagagan ko nang rang aktoda koop.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: So, kamay pang magbaho pagid. Kamay pang magbaho pagid dong aktoda koop nga na. Good morning, Toto Roger Lucero Nagales. Happy Saturday. Shout out man kami sa Blessed Sight kay Priest Johnny Boy sa Minyo. Biba! Nagapamati man makaroon. Aho na, tagalik ka mo sa Blessed Sight. Iya, mataro iba, bisakto na tambayan eh. Good morning, Katunong Jet. Iya, galirong office itakto na sa Sikimpo. Pakita miyaw man among treasurer, Mrs. Nelly Malihan. Aga among sekretary, Rosalie Taiko. Nga nagapamati man. Ampod, gali ka mo ni Johnny Boy sa Minyo, Tres Hermanos. Ba? Engineer! Amar gabi kay personado, kagin man matood. Ha? Ag-abok at imong tinanom. Kaya abok ang ginaani. Sa mga taga-ol, Buswang, good morning, JB Maturi, kay Atina Elis, ag kay Gia Isabel, ag Rene Legray. God bless you always, man. Pa-shout out sa akong gumankon, Dexter. Happy birthday! Halin sa Francisco family kay Arlon Francisco. Good AM pre, shout out lang sa mga De La Cruz ag Bitoon family nga nagapinamati makaroon na sa Purok 2 sa Sila Serna ag kay Kagawad Tubi paring Abilito Abel Prado De La Cruz sa Boracay. Good morning man kay Carly Torneya Santiago.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, Jet. Kung, ano ra, senior, ag may CBMS, makabel baga sa 2K nga flip assistance? Ay, doon yung ginabasihan nanda eh. Arong CBMS eh. Ah, nga survey. So, maka-abil ka siguro ko rin 2,000 garang uplift it Department of Social Welfare and Development. Ag paano makita ro pangagan sa listahan kung makasugod ka? Una ron ginasubmit yata sa barangay. Dong listahan, nga ginbase man sa 2024 CVMS. Inaron sa barangay, pero nga nag-survey ka ron, PSA dong nag-survey. Ring listahan, nga ginpaguwa nga ron, it is WD, ginbase sa survey doon, sa CBMS.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Yan eh, sa mga barangay, tawin nyo, bekamit pangagan kanyong mga beneficiary ko, uplip, karon 2,000, para masairan taman. Good morning, Jet. The only one November man. Morning kay Konsehala Grace Yevan. Kay Bibilin Pabili ko. Ang sa team Boboy Sabuko. It is Tanshay. Good morning gali kay nung Boboy Sabuko. Kay nang Ami Fernandez Sabuko. Ako na bing mga neighbor sandara dati sa Purok 2. Kap Boboy. Ang si nang Ami.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: O na sa compound de Bisandaray. Gingging. Kay ni Maros. Oy, good morning, kid. Sa magbaganghod ng mga sabuko na sa estansya.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, Jet. Matukad na kita sa bukid. Abong gagahiton. Regards and be the best. Thank you, Jet. Kaya nung Jopin, good luck. Nung John Rupin, nung nasa Badyangan. Good luck, ha? Good luck sa imong pagtukad sa bukid. Mr. Racinto Turati, good morning. God bless, man. Alas 8.23 oras sa Pilipinas. Atun Kenyo Banwa, it's San Miguel Pilsen. The True Global Filipino Beer. Sa amon nga pagbalik, istoryahan ta ang Supremo Daguhoy Clan Incorporated. May ginpo sabi si Municipal Chaplain. Dating is member Junior Ripiano nga raho eh. Ag ginabuitan ko rong Certificate of Incorporation, it ang Supremo Daguhoy Clan Incorporated. Ano ba talaga itong ang Supremo Daguhoy Clan Incorporated? Pagkatapos si Mangkara, stand by!
2: Todo komentaryo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: dahil no sugar imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang namin ginipikto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
5: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget maggamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Digon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Digon and Alilin Taunan Digon.
9: DTX 500.
10: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
9: Umawi ka na lang
10: sa DTX 500.
9: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
10: pang laban sa mga free radical
9: na nagdudulot ng sakit
10: at pagkasira ng katawan.
9: Ang DTX 500.
10: Araw-araw,
9: bibili sa mga butik.
10: Phone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang gutatayon ka pa.
10: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na.
10: At gaganda ka pa.
9: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung
10: may Visio.
9: Ang Visio.
10: Yung may D3.
9: Matatas mga butika.
13: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
18: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
18: Opo, tapos?
19: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
18: Wow!
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
16: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
20: Todo, kung walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
21: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 8.37 na.
20: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
21: Hawan mensahe man kita. Good morning, Jet. Nakabaton at uplift dong 4 piece. Nauna pa. Naunat ba ito? Pero mga purpose, hi, sana all purpose beneficiary. Abong ayuda. Good morning kid sa mga taga-Bakan. Una sa pamilya Ricasa Villoruel. Una kay Madam Jonaline Ricasa. Good morning kid. Thank you kid. Have a safe Saturday man. Auntie Dailin Ong de Felipe. Una sa Libtong. Good morning. Happy weekend. God bless. God bless man, nag-happy weekend, Madam Bill Arsola sa Hong Kong. Kunta bawagon yung doon nga, pag-park nga rat mga andagaw tricycle. Sa Printed Asia Hospital, nabawalan tasanda na mag-pick up, itpasero ibang tricycle. Ay, hindi ta pwede ron. Hindi mo ta pwedeng bawagan doon ibang mag-pick up. Ha? Hindi ta pwede ron. Ay, dito ko nung teritoryo, rin yung franchise, Kalibo. Ha? Tanawa inyong franchise baga. Inyong franchise kay Boytan, bilog gamon si Piyot Kalibo actually.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
21: Pras kamon magwat hospital sa entrance na kami gasakay. Haydi takapasakay. Ay wakagan tananda it mga taga-andagong driver sa ubos. Pag gusto tananong pasahiro, tama. Kunsiin gasakay. Kamahay pa man sa namanukot. Daro mga nagaparada ng tricycle andagaw sa ubos. Kunta bawagon sa dauna ron. Kung may una nga driver nga magwinakay na ag maakig ay nagapick up o gasakay ka mo sa iba, buon nyo ba din number? Ha? I-report nyo Mr. Randy Lyson sir sa aton nga sangguli ang bayan. Agon nga maipatawag. Ha? Rong mga operator ko mga hindi pwede ron. Una-una, franchise niyo. Bukon ita, dahil nga, andagaw ka, andagaw ka. Istansya, istansya. Kaya yung franchise, bilog ang munisipyo ron. Ha? Doon yung MTOP, bilog ang munisipyo at Kalibo rong cover ko yung MTOP. That's why nga, pag umuha ka at Kalibo, hay, out of line ka na. Ha? Out of line ka na. Sagun ang bayan.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
21: Actually, bawal nga ni Ron eh. Rin nga mga nag-establish it mga ringer nga parking-parking ron. Rin nga mga nakapila-pila. Bawal nga ni Ron eh. Ha? Pero pag-establish it mga repoblasyon nga ni, actually, bawal ron. Doan dagaw, may sarili ta kamong terminal, parking area. Kung atong kusuyon, gid, ha? Sa Lunes, ano ba, Lunes? Mga Martes, diskusyonan taron ha? Ay may atong update about sa pag-revise itaton nga traffic code.
20: Walang mga Martes. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
21: Good morning, gid, paring Lionel Valencia. Lionel Valencia Vlogs. Ag sa mga taga, dali lang, istansya. Wa man abisan na nagapost mga nakalista sa uplift, sa bilog ko dapat magpost man ng mga barangay. Ako mga beneficiary at mga ayuda para makita tawo. Ay ko naman tabi, may pinili eh. Agapin ko magapit sa huwag.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
21: Wa bagat pagapit-yapit sa huwag. Ay, nako. Good morning, Jet. Pakitamya orong pamilya Barrios sa Puis. Aglaser na. Kay nung George. Aga Mila Kimpo. Haling kay nung Loreto. Loret Barrios. Saan kanit Barrios na sa Puis? Agya sa si Laser na. Si Mamila Binigas Kimpo gali nung Loret. Kaya kanidato kagawad. O, kanidato kagawad. Ama nami, tarangakwan. Materyales sa barangay. Ah, manamit ang materialis nung lurit na sa barangay poblasyon. Si Mamila Villegas Kimpo. Ha? Arat-taro mga manamit, tara, ang mga materialis una sa konseho. Mapa, nagaganda kagawad diya sa poblasyon. Di ba nga, Mamila? Oh, good morning, Gid. Dali, George.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
21: Balikan tayo rayang Hang Supremo Daguhoy Clan Incorporated. Ay si Mr. Agdating SB member Johnny Ripiano may ginpo sabi kahapon. Sin yun to. Suhin na natin. I-plaster na ton. Parte bagara sa rayang pag-agto sa mga chapel. Ita ang Supremo Daguhoy Clan nga ra. Dali lang. Sin gawin. Plaster na i-plaster. Hararo, bag-o nga order ko no. Halin sa pamunuan, ita ang Supremo Daguhoy Clan Incorporated. Nga perbado ni Jobe Makirang. Taga-ibahay gali raimaw. Arayang si Makirang. Address na yung letter. Dayang notice sa tanan nga national officers, state director, state manager, state chief, ag tanan nga mga members or beneficiaries. Grabe ha, state ha, estado ta ha, hara nakabutang. United Kingdom of Asia, bao ding dong. Ha? Sa entrada pa lang ay terrible gagay ng agan. Oh? United Kingdom of Asia. United Nations Declaration on the Right of Indigenous People. Ang Supremo Daguhoy Clan Incorporated. Ano ba ro ang Supremo Clan nga ra? Ano ba kamo? Indigenous people ba kamo? Recognize ba ro nga ang Supremo it NCIP, National Commission for Indigenous People, bilang indigenous people? Ginagamit na binandari ka ra sa nga gandiyagi, United Kingdom of Asia. United Nations Declaration on the Right of Indigenous People. Ang Supremo Daguhoy Clan Incorporated. Office of the Chairman. Official Notice Number on dash 2026-001, July 28, 2026. So again, pag-uwa ray mao July 28, kung nagtaliwan nga Martes siya. To all national officers, all state directors, all state managers, all state chief, all members last beneficiary, subject authorization before the use o barangay and local government unit or LGU facilities. Effective immediately. So, batamagon, ko July 28, nag-took effect remaw. No ASDCI officer or member shall conduct, organize, or participate in any official ASDCI activity within any barangay or local government unit facility. In any official activity within any barangay or local government unit facilities. Without securing written approval from the appropriate barangay or LGU authority. Ay dapat gid man, kung gagamit ka at pasilidad ng barangay or munisipyo, ay dapat may permit ka halin sa local government unit concern. Kung anat simbahan doon, like abis sa mga chapel kauna, ay dapat ay may approval man halin sa simbahan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
21: So, wa kunot aktibidades. Ano nga, ang Supremo Daguhoy Clan Incorporated nga himuon sa tanan nga mga barangay or local government unit facility nga wat approval it local government unit concern. Hay tama gid man. This includes but is not limited to barangay covered courts, eh natural. Dapat yaong ka sa kapitan. Ah, barangay halls. Multi-purpose halls. Public plazas. Gymnasium. Ay kabin ko niya ka sa cupboard ko ni Kalibo, garinta ka timo karon. Evacuation centers. Municipal, city or provincial government facilities. Any other government-owned or government-managed venue. Before any activity is conducted, the following must first be secured. Pero wag taginambay ni Kararo Chapel, oh. Wag taginambay ni Kararo mga chapel. Anagatarita, kwanda, mga barangay or local government unit facilities na ginambay ni Kara. So before kuno kamo, mga membro officialis at ASDCI, maghimot aktibidades. A formal written request addressed to the concerned barangays or LGU. Written approval or permit authorizing the use of facility and prior coordination with appropriate ASDCI leadership. Any activity conducted without the required authorization shall be considered unauthorized and shall not be recognized as an official ASDCI activity. Concerned officers or members may be subject to appropriate administrative sanction in accordance with existing ASDCI policies. This notice takes effect immediately and shall remain in force until amended or revoked by the Office of the Chairman. Strict compliance is hereby directed. Jobe A. Makirang. Taga-ibahay galira, ha? O mga taga-ibahay. Chairman, ang Supremo Daguhoy Clan Incorporated.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
21: Now, may kopya ko iya. Ita, anda nga ra nga, Certificate of Incorporation. Ay ginakusahan na birong, grupo nga ra itang Supremo Daguhoy Clan nga nagapangudikta ita kung ano man nga binagairan sa mga membro. Dinong aligasyon eh. Ag ginagamit parang pasilidad it simbahan like mga chapel. Ag may anda tabing pangamuyo ra nga ibata. Ha? Ibata sa aton. Ha? Nga mga purong Romano Katoliko.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
21: Agro, andagali karanga kwan. Andagali karanga provincial head.

0: certificate. Signature is not required. Heritage account, division, Attorney Rafael Idralin Marasigan, Director of Heritage Account. Agsilyador ay mao. Pag may nakabutang iya panganing Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aton nga nga may ose kidong paano naton makontak si anang chairman gid. Anang chairman gid taga Ibahay kunuray. Anang chairman gid niya si Jobe Makirang from Ibahay. Agdayang ginaturo nga provincial head nanda nga si Romilin Rimon. Wabi kita at contact number eh. Basi may nagapamatiyo nga membro itkwan. Ang Supremo Daguhoy. Eh kung nagtaliwan na may kadlaw naghambaw iya, hayro municipal chaplain. Municipal chaplain ni Mount New Washington, dating SB member Junior Ripiano. Pero gusto tama istorya mismo rong, mismo ganyan chairman. Kuray nga nga corporation, corporation eh. O restrado sa sex na bilang sangka, corporation. Pero hindi sana bawal. Bawal sanda nga mag, magbaligya, brokerage, bawal eh. Yeah, sa mga gugta nga, bawal eh. Hindi kaya pwede rong investment solicitation, bawal man. Unless nga may secondary license sanda, halin sa Securities and Exchange Commission. Para matawad agad kaklaruhan, abuabing nagkakulit ka ton man eh. Nga kung pwede matalakay ngayon ito, magpangutana rin ang chairman gita mismo, nga si Mr. o si Miss Jobe Makirang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Akong ano gitarong tinutuyo, kore nga rang ang Supremo Daguhoy Clan. Ano gitarong tinutuyo kara? Ay abo kitang nabaton ng information nga matsa nagapamakay ko sa mga gugta, mga katangkihan. Ako nano-nano pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May mga negosyante akong naistoryag. May mga tag-ana. Ay, magapad yung mga katangkihan. Magapad yung mga gugta iya sa aklan. Nga nag-offer yun actually. Ginagtunan sana, ginpangutan na sanda. Kakuha na gano'ng mga property. Ay bakun ko noko, raya nga, korporasyon. Di okay mataron. Huwag matat problema kung ginabakay, ginmata matuod. Huwag ginmata problema. O galing yabi nakabutang sana nga certificate of incorporation eh. Sa brokerage eh. Unless unless nga may ginabuitan si Makirang nga secondary license, halin sa Securities and Exchange Commission nga mag-engage sa nasa maurang klase nga mga business engagement.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hopefully sa Lunes, mabot na ito do pinaka-chairman kid ko grupo nga ra. Hopefully. Akong manokron, kagawad to be, Mila Kimpo. Manok mo gali nung Loreto Barrios ha. Manok ko man ha. Manok ko man si Mamila Biligas Kimpo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayo, siyempre, halintabi si Mamila nga sa korte. Halintarin mo sa korte. Kaya pag-abot sa mga legal matters, abo tayo mong nasairan da. Kutan a si Nibin Makirang call, basi kilaga na itaga Ibahay man. Kutan a ko nga ning i-message nga ni. Gina-message ko nga ni Mau eh. Nakinig remind mo ako. I-message ko nga ni. Basi ka pamati ka kong Nibin. Nibs Mac. Kano-ano mo si Jobe Makirang? Ag ano ra na karang background nun na sa Ibahay? Sino kita si Jobe Makirang? Ay una nag-originate da rin nga nga kwan siguro. Taga Ibahay Mau eh. Buta bagun bilang chairman, bilang pinuno, koring ang Supremo Makir, ang Supremo Daguhoy Clan, ano kita ra? Ay una ra nag-umpisa. Ibay hanon eh. Ibay hanon. Rong chairman, itnasambit nga clan. Rayang korporasyon, suno sa anang Securities and Exchange Commission, nga registration.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa bilang adlaw, mapatindog kita. Ang Lilia de la Cruz Clan Incorporated. Chairman Mark Hill Robiso. Chairman of the board. Founder Lilia de la Cruz.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yep, matawaan kita at kaklaruhan. Baga koray nga nga. Abo, tabi ka itong agarangan ng simbahan. Nagpagawa statement ng simbahan eh. Ha? Nagpagawa statement ng simbahan kontra sa aray nga nga korporasyon. Kontra sa aray nga ng korporasyon. Inbasa pa nga sa mga misa eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Alas 9:01 oras sa Pilipinas. Sa bibiyawin nga na kay Mamalina Mercado. Una sa Sydney, Australia. May pila sa nadununa sa Andagaw. Driver nga ron. Bawagon sa dauna ron. Dugabantay ta na sa entrance. Wheelchair ag may ibang gabiyahe tricycle bawagan tanan ng mag-pick up. Ama na pinabayan doon sa dauna. Kabuhay ng dauna ginaubra ron. Papanaugon nga patanandang pasyente sa ubos para kandang magsakay, kamahay pa man magsukot. Ambag ko nga ni, hindi gani pwede ron eh. Eh, kuhan nyo baga, eh, tawag ginala na itong TTM yung ara. Ha? TTM yung? Kabuabo nga mga reklamo nga ara. Tao ko naman daw sa buong ginapamatian nyo man daw reklamo at pumuguyo. Titim yung ma'am, Bibien.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ara pa ako napanuhan. Ngunigin pa muuri ka mga vendors sa may printed Asia Pacific Medical Center. Pinamuro mga vendors nga to. Ginhawanan. Hagyan ko kung siyang adlaw. Hagyan ko pagkait kahapon. Ay ginubrot ang parking at mga sagakyan. Ay nagagawa tama karon nga ginbuo nyo mga pobre una ay illegal ag bayluhan nyo at mga manggarano na puro sagakyan nakaparking sa printe. Ha? May gatid pang kagat una. Oh, pinamuo nyo rin karon doon mga maintok na negosyante. Tapos gali, inubrot ang parking at mga sagakyan. So, ang presumption, pinahalin nyo mga pobre, bayluhan nyo at manggaranon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kung kay Ruwilim Yaba, indidan nyo pa. Oh, come on. Ah, ginbuo nyo una ay illegal. Tapos, ginobra nyo yung parkingan. Illegal man gihapon. Ro, kaibahan yang. Ay, rong illegal dati, pobre. Rong illegal makaron, manggaranon. Yan lang ang kaibahan dyan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 9.04, ay good morning ganito to Melvin Gregorio. Abaw. May sabaw ka na? Ha? Sige pa ba, Ruimo nga kwan? Sige pa ba? Sige ka pa ba una sa veterans to Melvin Gregorio? Sabaw ko ikaw na panuhi una. Kay Mr. Alberto Oreta, good morning kayo na sa Nalook. God bless you man, amigong tres hermanos. Good morning Jet, great sa Munlaki Bahay. Kay Anjo Kabatak, Tommy Bautista, Rapi Batoy, Agbudot Batoy, Ag Ronald Kabatak, sa Herman Family, Magsael Family, Ag Italia Family. Una sa Munlaki, sa Banwa Iti Bahay. Aling kay Roosevelt Herman, kabuhay-buhay at akong awa kabalik sa Munlaki. Ano pat ang daguna to dingdong nakaagtokot Munlaki? Buhi pata si Daniel Batoy ka to. Nakaagtokot Munlaki, anibersaryo ita RPAABB. Buhi pata ka to si Kwan. Buhi pata ka to si Daniel Batoy, si Kamukong. Hay sa kabuhay-buhay ito to. Oto kabalik it Kwan. Kumusta ang galing Munlaki makaroon? Oto, kakita kabalik it mong laki, pilaw tang dekada ang nagliligad kung sa mga Ilonggo pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 9.05 banwa, oras sa Pilipinas, speaking of Titi Mujet, immune ako no sandao na sa munisipyo. Abnormal kuno nung adlaw kuno wa ita bandilyo sa Titi Imyo. Morson sanda agwat ay ugtas di matuod gamagating basa. Ah, sa kababong concern actually sa Martes ra kaya naton ha. Ari ba nga traffic code nga ra nga dapat yung revisahon. Dapat agad nga i-revise. Good morning gid kay nang kanong labing Arieta. Good morning, Jet. I am not sure, ha? Sa akong abing paghibago, si Daguhoy nga ron was just a meat from Bohol. Imo ko na ron do nagpatay kay Lapu-Lapu. Agali. Istorya mo lang ron. Istorya mo lang ron. So, sa anak ko nga paghitoon, ay istorya mo lang si Supremo Daguhoy nga nag-originate from Bohol nga pumatay kay Lapu-Lapu. Please correct. Gina-research ko nga ni. Gina-research ko nga ang Supremo Daguhoy nga ra. Para may idea kita ko na siing kita mag-originate da. Pero anong chairman nga ra? From Ibahay, Makirang eh. Ha? From Makirang, so taga Ibahay, rot chairman. Pero nag-originate from Bohol. Gina-research ko pa. Gina-research ko ba?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mauron mata mga taga... Hindi man tanan. Ang bayan ni Siren na bayra. Mauron mata ko ng taga Kalibo. Hindi man tanan. O abo-abo ugang sanda. Nga mga tig at ugo. Pero hindi man tanan taga Kalibo. Kung may klase may ga-traffic gini karon sa Chinese cemetery o mga ga-park nga mga poblasyon nga tricycle, legal ba yan? Ang bago nga ni, wa manit parkingan dong poblasyon. Side man kamuron, taga Aktuda, taga Kuntuda, taga Kapituda, Kaputuda, kung ano pang Tuda una. Side man kamunga, wa taga mo terminal, di ba? Pero may terminal man lang tag mga barangay. Una aron sa traffic code, nag-establish kid matat terminal para sa barangay. Siyempre kahugat it pasahero nga nagauhuli sa kabarangayan. Ro poblasyon lagari taron sanda. Ha? Tiyog-tiyog lang yan sila, wala silang official terminal. Ro yung pagpinila-pila nga ron tapos kun ikaw ay pumila kay nagbukon kat ka grupo ay anda kating bawagon. Hindi ta pwede ron. What sanda right? Ha nga bawagon kang makipila man halimbawa, gapila ng grupo. Tapos mapila ka man nag-anak ang palino ni bukon kat ka grupo. Hindi pwede ron. Ang daming inaubra ko pila nga rambilog. Ha? Alam ko, ano yung mga membro ra? Ginapadaga-daga nila sa paisog-isog. Ay, grupo sanda. Pero sa kamaturan, illegal. Bawal nga ginaubra nyo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bawal gitaro ginaubra nyo. Una-una, hindi ta pwede nga dominahan nyo ron. Ha? Hindi ta pwede kamo ta magdumina. Problema, ginapadagadaan nyo sa paisog-isog gabi rayon eh. Dahil grupo ka mo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O, may una pa nga grupo at mga kulurum, mas maisog pa sa legitimate nga mga tricycle operator. May anda nga ron nga grupo at mga kulurum nga kung mag-intra-intra ka sa nang pila ito, ang nakating pahalinon. Nga piling mo taanda taro kalibo. Ay, Diyos mio. Good morning, anay, kay Engineer Cesar Gomez Taiko. Nasa niyo, Buswang? Alas 9:09 banwa oras sa Pilipinas. Ang oras ay hatid sa inyo ng San Miguel Pilsen Datro Global Filipino Beer.
1: Todo komentaryo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwa daudlaw, tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takot kami nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker?
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galapot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bo okay, gidang resulta, subong normal na gin.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatags,
10: mga buti ka.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na,
11: lalakas,
13: at gaganda ka pa.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na,
11: lalakas,
13: at gaganda ka pa.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Di pa ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na,
11: lalakas,
13: at gaganda ka pa.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
21: Armando Castillo ng Danday.
20: Tatay?
21: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Walang komentaryo. Wala ng komentuhan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga bagpangalagad, alas 9:19 na. Haron, tama, paisog-isog man sandaw na. Tama gid man. That's why ko naman, nagainaway. Ha? Nagabunagan. Una pa nga ni, nagabuhunan, hamaan. Eh, kuling pila-pila nga ron. Ay, gusto na nang duminahan. Abo, saan na yun? May pila sa Marianing. May pila ka nga ni sa may 7-Eleven. Pero pilang bilogang. May pila sa Gaisano. May pila sa Capitol. May pila sa Ceres. May pila sa City Mall. Hay grupo-grupo rin sanda. Kung halimbawa may umage, may anda tabing taripa eh. May anda ng sariling taripa. Ha? Pila man ang bayad mo. Pero kung doon pa sa Hero Ding Dong, may magparat at tricycle, ag sumakay na sa ibang tricycle, watas na ng pila, ginasitat ananda. Ha? Ginasitat ako matunto.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kamahag pa bisan na pasok ton. Taos kung sumakay ka sa iba, andat ang sitahon. Ginapadangat na sa paisog-isog. Ay, tonto. Ay, lang nung andali lang gina. I-kwan ko. I-plaster na ton na. Good morning and God bless mga taga San Ramon Malinaw, Sir Roger Delgado Macabales. Hi ha, manay na sa terminal ng Gawad Ceres. Awat sa na sa karsada, be. Pero iba nga be, sa karsada, ta nagakwa, nagapila. Bawag taro na, kasi sa karsada, tapos duminahan mo ta. Ceres, sabi nga nga compound, kaping kung sa sugod kita mo, Ceres compound, actually, hey, private doon. Pero kung anat series, series mo taro nag-manage, okay taron. Pero kung sa dasanda ka nag-decide, ay di taron pwede. Kapin kung doon pa sa hero, tagusot ang magsakay sa iba, duminahan mo ta. Ay, nako. Ngayon kung may magdumina una, nga mga driver, buon nyo ro body number, i-report nyo sa sanggunang bayan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay, ina sa may team ng Rosires, katodo. Gumapit ka sa tricycle nga nagapick up manit pasahero. Nagapitan nanda. Pro pasahero, aghambagon nga. Sin ka man na ma'am. Hatod man na do. Hato man na ro. Pila ho. Pagusto, taro pasahero. Kung sa'yo masakay. Anda pa nga naagaw do pasahero. Ituro nanda ang pilahan nga. Driver nga. Sungak, sungak. Tinunto. Tinunto gin man. Madam Irene. Tinunto taruanda nga ron. Hi, Haron Jet. Sige kang pinaburhot ko mga kulurum. Nakipag-agawan pa nga ni sa mga legal nga tricycle o nasa Ras Avenue pag may umabot nga ban. Ha, isin dubangi si tatong nga TTM yo. Awa. Wa takot bilib sa TTM yo ron. Lisod. Ropa nga buhi. Illegal ka pa, abi. Tapos, kamo pa maisog. Ah, di ba nga, paring Lionel Valencia Vlogs? Ah, matood, kung sino parong kulurom, sanda paro maisog. Tinunto ta matood, Madam Irene. Sa Martes, istoryahan ta ron. Do traffic ko dit kalibo. Nga dapat amindahon ay ginaamag na.
3: Todo komentaryo.

Nag-grocery kami sa Marianing. Na aking taruga pila una. Maisot man lang una, ron sina nakuha ko pa parking ngon kara. Ay nga haslo. Abogin matangakwan. Abogin matangang mga driver nga mga haslo. Kaya ba na ginbapan? Kulurum pa.

0: pero hindi man tanan. Ah, pero abo, abo sanda. Hindi man tanan pero abo. Update tag development ko mga nagkinatabo banwa sa Aklan sa Rektariwan nga 24 oras bantayan si Banamon nga mga Diyos on Public Affairs Program. May hingabutan ako eh. Nangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Rubiso. Sangagan ko bilog ka persa. It radio todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na ni kinyo temporaryo. It mahila iton mahilwa yun. Mainit nga gahon it Sabado. Agosto 1 kita. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagabamati mangin, hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Maraswai sa Lipunan. May mabilis sa himbabawin. The Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mag-abot ka.
4: Sorihan daw sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na. Subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga tawag nga natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amun ang mga virus, amun ang mga bacteria. Dilatang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag yun magkwa, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas gi sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya mo ng viruses, nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. E ang immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa mga. Kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Awa na kay Pictos ang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo nung butumbo katuwi ka labuway ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kulang galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka balo sa sugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga-panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo man lang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
4: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambang kuga ni gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's why kisagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaster sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes sir JP, immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid no special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung gag D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Makabuti ka. Okay. So makatulad na sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa no. Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagidla mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So, subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kagkapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni siyang mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
4: No? Correct.
5: Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagaspor biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko ka mo nga maghalong sa piki ng DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag kung naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging, amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag-vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sige on lang nilang pagtumaras ang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Today's best music all weekend long. 88.5
1: ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na, inom na!

0: na masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. Whoa. TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puok, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na, inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Sa pagretiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agwide advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
8: all weekend long. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
6: Sa pagretiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano... nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganit carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ang diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton din nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Sa itong yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami ginaya kung kada bugtaw na ito magtulok na sa espiyo. Doka nami sa aton skin, no? Ina aton pagistoryahan kung paano na aton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pagiging updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na ito nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatikul. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa akon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
9: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
12: Ah, hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: isang
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init, ang UV rays kid Sir Boys, ang adlaw mo, gining grabe, gid magpabalda si imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doon dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Di may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin. No? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
12: kulong?
9: Eh.
12: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Lapit naman Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling DTX 500 Sir Boy
12: correct no kay ang collagen no nga ako no correct si Sir JP no collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga po kita ka ning kampiyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balay ka panigilu ka gainom ya nga mas young looking sa akon kay basi ka DTX 500 ha basi ka Mighty C no amo nang kontak da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nga galawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
10: yes Sir JP no in addition no sa function sang collagen no sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata so kung ma-notice niyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala
9: dasi
10: mas dasi mag-ayo compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton silyula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Ati, amuna na pari Richard, thank you, sa...
10: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang silyula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
9: Oh.
10: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina, antioxidant.
9: Amo magyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts,
10: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard de la Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
12: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
9: Oo. Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
12: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na gani, oh.
9: Sige, daw mahamot to sang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligang kala niya agwantas ang baho sang ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sang ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbunni eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pag hindi akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
12: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine nga lin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga, Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yung san lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw, gasul, upset. Butangan lang nila sang bulubanyo, sang mga artamisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imunga. Stomach ang imunga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa ito nga tiyan, no? I mean, gas is the product of fermentation man sang food sa ito nga tiyan, no? It's because sa mga bakterya nga ara sa ito nga tiyan. So, paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton. Kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita yes
12: mag-extend yes food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kunami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung palanakit sa muscle mo.
12: So, sakto lang init, kampiyon.
9: Kasundo, kasulod. Sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
12: Ang isa sakit dyan.
9: Ay!
12: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
12: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa, D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong nga adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlong na dagom, or sibit, tinlo ay butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
12: Siyempre, may Paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sigatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat-gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madamo, huwag salamat sa inyo. Padayon nyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Sporebiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
12: Da mo makita no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha, D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamay tisi ka.
3: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga pun
0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 1 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline balitang lokal, SUV sumalpok sa poste sa Kalibo, tatlo na sugatan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At dahil sa madulas na kalsada, SUV nag-overshoot sa Palayan sa Tangalan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At babaeng galing Katiklan naligtas matapos na hulog sa barko.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, vendor sa Kalibo na biktima ng umano'y peking 1,000 peso bill.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, estudyante patay matapos mabangga ang sinasakyang motorsiklo sa Ahoy, Iloilo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At 20 pesos kada kilong bigas sa available na sa Bugasong Antique.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Senador Revilla pansamantalang nakalaya matapos magpiansa ng 1 million pesos sa kasong malversation.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang national, plunder at graft complaint sa laban kina Ligarda at Leveste nasa preliminary investigation na.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At sa iba pang headline, Romualdez kinuwestiyon ang pagiging patas ng investigasyon ng ombudsman.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At payag ni VP Sara na wala siyang personal na alitan kay PBBM sa lungata sa mga nauna niyang akusasyon na ayon sa palasyo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang international, South Korea nagtala ng pinakamataas na temperatura sa kasaysayan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Hamas umano'y pumayag sa planong disarmament sa Gaza.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, MPBL sinibak ang Bacolod Mascara dahil sa umano'y game manipulation.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa balitang showbiz, balitang artista Katrina Liagado ng Pilipinas sa kinurunahan bilang bagong Miss Supernational 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, utang ng Pilipinas sumipa sa record na 19.7 pesos o trillion pesos noong buwan ng Hunyo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At sa headline naman ng balitang pangkalusugan na puro kalusugan program, inilunsad sa bayan ng Numansya.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11:30 in the webinar at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Sugatan ang tatlong katao matapos sumalpok sa isang poste ng kuryente ang sinasakyan nilang SUV na Mitsubishi Montero sa kabaan ng National Highway sa Barangay Mabilo, Kalibo. Madaling araw nitong Sabado, Agosto 1, napag-alaman na 51 anyos ang driver na residente ng New Washington, habang sakay nito ang kanyang anak na 18 anyos at pinsan nito na nasa legal na edad. Batay sa paunang investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station, nawala numano ng kontrol ang driver habang binabaybay ang kurbadang bahagi ng kalsada patungong Barangay Briones. Dahil dito, lumagpas sa kalsada ang sasakyan, bumangga sa poste at dumiretso ng tinatayang 30 metro bago tuluyang huminto. Agad na rumisponde ang Kalibo MDRRA mo at Bureau of Fire Protection at dinala ang mga biktima sa ospitala para sa kaukulang pagpapagamot. Samantala, wala namang naiulat na iba pang nadamay at nasaktan sa nangyaring aksidente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, dumiretso sa palayan ang isang SUV matapos mag-overshoot dahil sa madulas na kalsada sa barangay Tagastangalan nitong Biyernes. Napagalamang galing sa bahagi ng ibahay ang SUV papuntang Tangalan nang mangyari ang aksidente. Sakay ng SUV ang isang buntis at dalawa pang individual na agad namang dinala sa ospital ng MDRMO Malaya. Nawala naman ng kontrol ang driver dahil sa madulas na kalsada. Nasa maayos na sitwasyon naman ang driver ng nasabing sasakyan. Patuloy pa ang investigasyon ng Tangalan PNP sa nangyaring aksidente.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Samantala, ligtas na nasagip ng mga tripulante ang isang babaeng pasahero matapos itong mahulog sa dagat mula sa barkong biyahing Katiklan, Batangas. Madaling araw ng Hulyo 30. Ayon sa Philippine Coast Guard, madang alas 3 ng umaga nang matanggap ang ulat sa insidente na naganap malapit sa Isla Verde. Agad na naiahon ng crew ang biktima bago dumating ang Coast Guard. May malay at nagdamo lamang ng bagyang gasgas ang babae. Pagdating ng barko sa Port of Batangas, bandang alas 5 ng umaga, isinugod siya sa Batangas Munia Medical Center para sa karagdagang pagsusuri. Inuri naman ng PCG ang maagap na aksyon ng mga tripulante sa matagumpay na pagsagip sa pasahero.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, nagreklamo sa Kalibo Municipal Police Station ng isang 66 anyos na vendor matapos umanong mabiktima ng peking 1,000 peso bill habang nagtitinda sa Andagaw, Kalibo, hapon. Batay sa police report, nagtitinda ng luya ang biktima si Junito Sonio Castro sa may palengke nang bumili sa isang ang isang hindi pa nakikilalang lalaki na nakasuot ng itim na damit at shorts ng 150 pesos na halaga ng paninda gamit ang umano'y peking 1,000 peso bill. Dahil madilim ang paligid, hindi umano agad napansin ang vendor na peke ang perang ibinayad. Kaya naibigay niya ang 850 pesos na sukli. Iniwan umano ng suspect ang biniling luya at sinabing babalik na lamang. Ngunit hindi na ito muli pang nagpakita. Nang suriin ng biktima ang pek ang pera na ibinayad sa kanya, ay doon lamang niya na-discovering peke ito. Dahil dito agad niya itong in-report sa Kalibo PNP kung saan hanggang ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang investigasyon upang matukoy at maaresto ang suspect.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Nabuo ang 189 na benepisyaryo naman mula sa bayan ng Makato ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng Unified Package of Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance ng Department of Social Welfare and Development Field of Physics. Layunin ng programa na matulungan ang mga mahihirap, near poor at low income na pamilya na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, kuryente at iba pang pangunahing bilihin. Sa ilalim ng uplift, ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa Group 2 ay makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre 2026 o kabuang 12,000 pesos bawat sambahayan. Manwala na ipinapamahagi ang ayuda para sa buwan ng Hulyo, habang ang mga susunod na payout ay idadaan sa napiling digital bank o e-wallet ng bawat benepisyaryo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Umabot naman sa 170 residente ang nagtapos sa libreng 15-hour theoretical driving course na isinagawa ng LTO Western Aklan District Office in High sa Covered Court ng Barangay Toledo, Navas. Isinagawang aktibidad sa ilalim ng pangangasiwa ng LTO Region 6 Regional Director Attorney Judicio P. Guidospan II, katuwang Traffic Safety Unit, mga resource speaker ng ahensya. Naging katuwang din sa matagumpay na pagsasagawa ng libreng seminar ang LTO Ibahay sa pamumuno ni District Chief Bam Molo Tabella, Peace Riders Club PH Aklan Chapter at Navas Municipal Police Station. Layunin ng programa na mabigyan ang sapat na kaalaman ng mga nagnanais kumuha ng lisensya sa pagmamaneho at mapalakas ang kamalayan sa road safety at disiplina sa kalsada. Ayon sa LTO, patuloy nitong inilalapit sa mga komunidad ang mga programang magtataguyod ng ligtas at responsabling pagmamaneho upang mabawasan ang mga aksidente sa lansangan.
0: Todo balita.
1: Alas 11:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Patay ang isang estudyante matapos bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa isa pang motorsiklo sa barangay Kulasi, Ahoy, Iloilo kahapon ng umaga. Inilalang biktima sa alias na Mike, 18 anyos. Ayon kay Police Captain Aileen Lacretti, officer in charge ng Ahoy Municipal Police Station, ang kabilang motorista na si alias Tony, 44 anyos, at driver ng Suzuki Shooter 115 ay lumiko sa kaliwang bahagi ng kalsada upang sana ay magpakarga ng gasolina sa isang gasolinahan. Sa parehong pagkakataon, tinangka umano ni Mike na mag-overtake. Ngunit nabangga nito ang Suzuki sa palikong bahagi. Dahil sa lakas ng salpukan, tumilapon si Mike at nagdamo ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sugatan din si Tony at ang kanyang asawang si alias Sela na sakay ng motorsiklo. Nagkaareglo naman ang dalawang panig.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye ng balitang regional, formal ng ililonsada ng Department of Agriculture sa Bugasong Antique ang programang Benting Bigas sa Merona na naglalayong makapagbigay ng dekalidad na bigas sa halagang 20 pesos kada kilo para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Villacaria Guevara, layunin ng programa na mabawasan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino sa pagbili ng pangunahing pagkain. Dagdag pa ng opisyal, patuloy ang pagsuporta ng Department of Agriculture sa mga programang magpapababa sa presyo ng pagkain, mapapalakas or magpapalakas ng food security at magpapabuti sa kabuhayan ng mga Pilipino.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipad naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Pansamantalang nakalaya si Ramon Bong Revilla Jr. matapos magpiyansa ng 1 million pesos kaugnay ng kinahaharap niyang kasong malversation. Inaprobahan ng Sandigan Bayan ang kanyang petisyon para sa pansamantalang kalayaan habang nagpapatuloy ang paglilitis. Bandang alas 6:15 ng gabi ng Biyernes nang makalabas si Senador Revilla mula sa Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas. Ayon sa korte, pinayagan siyang makapagpiyansa dahil nabigo ang prosecution na magpakita ng matibay na ebidensya ng pagkakasala sa kasalukuyang yugto ng pagdinig. Nahaharap si Revilla sa mga kasong graft at malversation kaugnay ng umano'y anomalya sa 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Paulit-ulit namang itinanggi ng dating senador ang anumang pagkakasangkot sa nasabing aligasyon.
0: Todo national.
2: Samantala, nasa preliminary investigation na ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong plunder, graft at conflict of interest laban kay Senator Loren Legarda at sa kanyang anak na si Leandro Leveste kaugnaya ng umunoy irregularidad sa mga solar project na nagkakalaga ng humigit kumulang 10 billion pesos. Sabihan din sa mga respondents si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon sa Office of the Ombudsman, ang preliminary investigation ay bahagi ng proseso upang matukuya kung may sapat na batayan upang magsampa ng formal na kaso sa korte. Sa yugtong ito, bibigyan ang pagkakataon ng mga respondent na magsumite ng kanilang counter-affidavits at iba pang ebidensya bilang tugon sa mga aligasyon. Sa inilabas na pahayag, mariing itinanggi ni Legarda ang mga akusasyon at iginiit na malinis ang kanyang konsensya at handa siyang sagutin ang mga paratang sa tamang proseso ng batas. Wala rin pinal na hatol o desisyon ng ombudsman sa kaso sa kasalukuyan.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balita, kinuwestiyon ni dating House Speaker at late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez ang pagiging patas ng Office of the Ombudsman sa isinasagawang investigasyon laban sa kanya dahil umano sa paggamit ng mga testigong dati nang kinuwestiyon ang kredibilidad. Ayon kay Romualdez, ang tanging hinihingi niya ay pantay na pagtrato sa ilalim ng batas. Iginit niyang umaasa umano ang ombudsman sa mga testigong dati nang itinuturing na hindi kapanipaniwala ng mismong tanggapan at ng Department of Justice. Bagamat hindi niya ipinangalanan ang mga ito, sinabi niyang kabilang sa mga testigo ang mga nahaharap sa kasong cyber libel at perjury. Binanggit din ang kongresista na kabilang sa mga testigo ang 18 na dating bodyguard ni dating Acubico Partyless Representative na si Zaldico. Sa kabila nito, tiniyak ni Romualdez na nahaharapin niya ang investigasyon at hindi siya uurong sa proseso ng batas.
0: Todo national.
2: Sinabi naman ng Malacanang na taliwasa Sa mga naunang pahayag ni Vice President, ang akusasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos, ang pag-amin ni Vice President Sara Duterte na wala siyang personal na alitan sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismo si Duterte na ang umamin na hindi siya nakaranas ng masamang pagtrato mula kay Marcos, maging bilang pribadong individual o bilang vice-presidente. Anya, sa kabila ng mga naging kritisismo at madalas na pagbiyahe sa ibang bansa ni Duterte, hindi naman umano siya personal na inatake ng Pangulo. Pinestyon din niya ni Castro kung bakit umano ginawang personal ni Duterte ang kanyang galit kay Pangulo kasabaya ng pagbanggit sa mga naon itong pahayag at pagbabanta laban kay Marcos at kay First Lady Liza Araneta Marcos. Iginit din ang palasyo na ang kampo ni Duterte ang umano'y nagpapalala ng kaguluhan habang sinasabing magulo ang sitwasyon na sa Pilipinas.
0: Todo National. National.
1: Alas 11:51 na at lipat naman tayo para sa Balitang International.
0: International.
1: Nagtala ang South Korea ng pinakamataas na temperatura sa kasaysayan matapos umabot sa 41.4 degrees Celsius ang init sa Yangsan ayon sa Korea Meteorological Administration. Nalampasan ito ang dating record na 41.0 degrees Celsius na naitala noong taong 2018. Dahil sa nagpapatuloy na heatwave, itinaas ng KMA ang pinakamataas na antas ng heatwave warning sa ilang lugar sa South Gyeongsang Province. Ayon sa KMA, ang matinding init ay dulot ng pagsabay ng North Pacific High at Tibetan High Pressure Systems na nagkukulong sa mainit na hangin sa bansa. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang Typhoon Dolphin na maaring makakaapekto sa lagay ng panahon sa Korean Peninsula sa susunod na linggo.
0: Todo International. International.
2: Dagdag detalye balitang international, pumayag umano ang Hamas sa isang panukalang naglalayong tuluyang buwagin ang kanilang mga armas sa Gaza bilang bahagi ng planong isinusulong ni US President Donald Trump upang wakasan ang sigalot sa rehiyon. Ayon sa ulat, kabilang na kasunduan ang unti-unting pag-atrasa ng mga pwersang Israeli mula sa Gaza, pagbuo ng bagong pamahalaang Palestinian at paglalagay ng International Stabilization Force. Kinumpirma ng Hamas na handa silang magbigay ng concession upang matigil ang labanan at maprotektahan ang mga sibil.

0: integridad ng basketbola. Naprobahan naman ni Manny Pacquiao ang parusa habang nagsasagawa na rin ng investigasyon ang games at amusement sa boards.
1: Balitang sports. At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, sinurunahan ang pambato ng Pilipinas na si Maria Katrina Catlegado bilang Miss Supernational 2026 na ginanap sa Poland nitong Sabado. Tinalo ni Legado ang 66 pang candidates mula sa iba't ibang bansa kung saan naiuwi nito ang hilawang korona ng Pilipinas sa nasabing pageant. 13 years matapos ang panalo ni Mutia Datul noong 2013. Sa final question and answer round, binigyang din ni Legado ang kahalagahan ng pagtanggap ng sariling pagkatao. Isa rin siyang military reservist ng Philippine Air Force. Ipinasa sa kanyang korona ni Eduarda Brom ng Brazil kasabay ng pagpapakilala ng bagong Filetoa Crown na sumisimbolo sa ambisyon, dangala at tagumpay ng mga kababaihan.
0: Balitang showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
2: Todo balita.
0: Sumirit sa record now, 19.7 trillion pesos ang kabuang natitirang utang ng pamahalaan noong buwan ng Hunyo ayon sa datos na inilabas ng Bureau of the Treasury. Tumaas ng 2.8% ang kabuang utang kumpara noong Mayo at 10.4% naman kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Mula Enero hanggang Hunyo 2026, nadagdagan ng halos 1.4 trillion pesos o 7.7% ang utang ng pamahalaan dahil sa patuloy na pangungutang para tustusan ang budget deficit. Ayon sa Bureau of the Treasury, bunga ang pagtaas ng patuloy na fiscal program at financing strategy ng gobyerno. Ngunit, nananatili o manong matatag ang debt portfolio ng bansa.
2: Todo balita.
1: At para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, sa formal ng inilunsada, sabay ng numansya ang puro kalusugan program ng Department of Health na ginanap nitong Biyernes sa Barangay Dungon West Numansya. Ayon kay Numansya Mayor Ugi Enero, layunin ng programa na mapalawak ang access ng mga residente sa primary health care, lalo na ang mga mahihirap na nasa malalayong lugar. Kabilang sa mga serbisyong inihatid, ang libreng medical at dental consultations. Sinabi rin ng alkalde na ipatutupad ang puro kalusugan program sa bawat barangay ng Numansya upang mas maraming residente ang makinabang sa mga serbisyong pangkalusugan. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan ng Barangay Dungon West, mga medical partners at health workers sa kanilang patuloy na suporta sa pagpapatupad ng mga programa.
2: Todo balita.
0: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. At aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
1: At katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom, it more power.

0: Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it more power coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya more power coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Magbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 4 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo

0: kalian. Todo action. Todo action.
1: Para kay Tradlaw Banwa Ita Kalibo, Mega Tradlaw Probinsya Taklan. Welcome sa tong pagpangalagad sa tong pagililiba sa pagpagayag ita programang Todo Action. Magkarugad daw kita ita Sabado, pitcha uno na kita Banwa. Now, entrada sa buwan ita Agosto dagon 2021.
0: Action.
1: Hoy, kamusta sa ato nga mga todo, sa ato nga mga suki, nga mga taga pagamating, nga monitor, mga karagkaraga, unto adlaw, sa ato nga pagpagalagan. Action. Kabay mga todo, no, nang okay, Banwa, Ruanton, nga imbukada, ang adlaw, no, itry karang nga Agosto, sa ray karaga buwan, mga katodo, sa ato nga mga imangod kapingid, no, sa madaga po, pamati, mga karagkaraga kahapon anon. Aton siyempre, Banwa, nga mga negosyante, sa bayang karagkong kalibo, public market, kamaraman sa bayang karagkong kalibo, shopping center, sa aton yung mga todo, sa aton yung mga bulantero, Banwa, nga nakatutok na makarakaraga Udra Adlaw.
0: Action!
1: Kamusta? Dua ton nga sang maga, itry ka gadlaw ita Sabado, sa aton yung mga negosyante. Now, after ita masako man, karaga mga inoras, kaina, karoon nga gahon, at tiyempo man makaroon Banwa, nga nagapupahuay, dua ton yung mga negosyante, sa Kalibo Public Market, aga Kalibo Shopping Center, aga siyempre sa tanan naton yung mga merkado publiko sa bilog naton nga probinsya, kra ita Aklan.
0: Action!
1: Ato man nga mga bicycle drivers, sa van nga jeepney drivers, aga padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pinakamaga mayor nga daganon. Ita aton nga Banwa, ita Kalibo, kama naman bilog nga probinsya kay Taklan. Siyempre mga todo sa pinakamaga terminals, no, iya sa aton sa sentro ita Banwa, ita Kalibo, sa eastern nga western park kung aton karaga probinsya. Nga makaroy karaga mga pangorason doon iba naton nga mga driver nga patigayon. Ita pag uilabas sa pinakamaga rinderya, iya sa aton sa Banwa, ita Kalibo.
0: Action!
1: Ato man yung mga katodo sa aton yung mga igmangod nagapamati sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kara ita ilabas.
0: Action!
1: Dong iba nagadigamu pa makaroon ka naga mga panyempo, no? Kapinggin sa baga na ulihi kara nagpreparar ita ilabas makaroon ka naga unto.
0: Action!
1: Siyempre mga katodo sa mga wakpaw na nakailabas kamulang bahala magpreparar, magplastar ita inyo kara nyo ilabas makaroon ka naga dalaw ita Sabado. Kay kami mga katodo mga plastar, magatod kinyo itapila ka mga balita, agarag kagadabo iya sa Banwa, ita Kalibo, aga bilog nga probinsya kitakan, aga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba. Sarang kang mga todo ang makapartisipar sa aton nga pagpangalagad makaroon nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpagayag makaro kraga adlaw.
0: Action!
1: Pwede ka muna nga makakomment sa ito nga pag-ililiba, pinaagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kay aton gidon nga pagatawat ligwa, no, sa kabilugan ko ato nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon. Aga siyempre makatodo, hindi lang man, no, pagkalipatan nga i-like, i-share, dato nga pag-ililiba makaroon ka nga adlaw. Agod, no, nga mas mabo na ito nga mga katodo na magkapamati, maka-update sa pila ka mga balita kapingid, no, sa mga balita lokal, ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre makatodo, no, para nga maging mas updated gid kamo sa managakanabo. Sa bilog naton nga probinsya kay Taklan, pakipalo, no, dong Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Para automatic, no, every time nga may inagabagan news in public affairs program, may mga breaking news na gitatatar dong Radyo Todo iya sa probinsya kay Taklan. Makabaton ka mo, no, ito notification, no, mga katodo, agud nga maging mas updated gig ka mo, no, kapingid, no, sa mga ginatalakay, no, nga mga issues and concern, sa pinagabagan news in public affairs program, itradyo Todo sa Aklan. Dani, pakipalo, pakilike, aga pakishare, dato niya pag-ililiba sa Sabado nga edisyon, ita aton nga pagpangalagad.
0: May balita, may aksyon, tototo, aksyon.
1: Sa kinahangdan, manging kaibahan sa Ronday Karaga Palatuntunan, si Katodo Reynald Banjola. Maga-ililiba kita Banwa hasta launa imedia, makaroon ka nga hapon. Pag-aibahan kita siyempre, taton niya mga Todo reporters. Agad ka standby naman Banwa sa anda kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magabaton kita Banwa, no, itapilag ka mga balita direkta sa aton yung mga municipal police station sa bilog naton nga probinsya kay Taklan. Mga insidente Banwa nga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya. Ha, mga ginrespond yan. No, itatuan nga mga kapulisan, mga katodo, kung nagataliwan karon nga mga inoras. Ha, kaya na karabanwa nga mga magagkuan niya insidente. Ha, ginaguntad sa bilog na nga probinsya Katakan, igabasya daron sa aton nga pag-ililiba. Ha, ni katodong Jestral Nerbar, ang kakatodong Rolly Boy Herrera.
0: May balita, may aksyon. Toto, aksyon.
1: Iabanwa sa itong pagpangalagad sa itong pagwaragwag makarong edisyon ni Tato nga pala tuntunan na pila sa mga balita no nga itong pagatawat ligwa pagatrataron sa itong pag-ililiba makaroon ka nga hapon aron dahil ka na banwa nga resulta itagin patagayon nga investigation ako aton nga regional anti-cybercrime unit 6 mga katodo asaray ka nga bomb joke no kung nagataliwan ka nga adlaw sa Puoka Integrated School ginahuwat talagin makaroon banwa dong resulta itaaton nga kalibo PNP para banwa nga matrace matumod ronday karang responsable no, sa likod banwa itry karang bomb joke ako nagataliwan ko nagadlaw nga nagkaresulta anangin rason ipagkan sila anay ita klase it nasambit ka naga iskwilahan matapos ka naga papagawa ita abiso doaton nga alkalde ita banwa ita kalibo na no, kay sandig kay ina banwa sa impormasyon taga na baton sa aton nga mga kapulisan na no, partikular sa aton nga kalibo municipal police station na banwa agagin transmit na makatodo ita aton nga kalibo PNP aranday ka naga request for emergency date report sa tagatapan kong Regional Anti-Cybercrime Unit 6 mga katodo para nga may una na gapila ka nga impormasyon matumod banwa ronday ka nga responsable ang nagabuyot itry ka nga account no particular ronday ka nga banwa nga kalibo spotted no ngaray ka nga banwa ron nagbutang to ita caption matapos ka nga banwa nga gin-share ronday ka nga gin-post kura sambit nga iskwilahan ang nagapasagamat sa alkaldi katodo itato niya banwa kara ita kalibo aga kahapon no baseman kay ina sa ato niya information nga baton sa ato niya mga otoridad aga may pilaman banwa ka mga estudyante nga git-invite kahapon subject for investigation banwa mabuan itapila ka mga information agud no nga makabulig banwa asaray ka nga madasig nga pagresolbar akoronday ka nga bump joke mga katodo iya sa aton sa banwa ita kalibo standby sa ato nga pagpangalagad sa ato niya pag-ililiba na trataron naton sa kabugusan ka ito nga pagwaragwag makarong edisyon itaton nga palatuntunan.
0: May balita, may aksyon.
1: Asamtang sa piyakamahin mga katodo sa pilapa ka mga balita iya sa ito nga pagwaragwag makarong kragadlaw ita Sabado. Aksyon. Kapin 170 man ka mga nabasnon araw nakabinipisyo banwa nakabaton ita libre nga theoretical driving certificate mga katodo sa ginpatagayon nga outreach program ita aton nga LTO Western Auckland District makatodo una ekron sa may barangay Tulido sa Banwa kara ita Navas ngero day kara Banwa nga programa ita aton nga LTO Auckland makatodo mabahuda nga bulig para sa aton nga mga kaigmahuran especially Banwa sa aton nga mga estudyante sa aton nga mga igmangod nga tapos sa budget para kara nga makabuo ako anda kron nga mga driver's license makatodo sa opisina ita aton nga LTO Auckland okay mabahuda Banwa no nga ma-save no ita aton nga mga kaigmahuran no pag once nga ikaw makabaton itry karang libre no nga theoretical driving certificate no kay mandatory da banwa nga requirements nga gina-comply mga katodo sa aton nga LTO kung ikaw nagabuo ita driver's license mga katodo kay kita no sambilog man kita banwa no nga naka-avail itry karang programa no ita aton nga LTO Western Auckland District Office no una karon sa banwa kreta ibahay no kay una man kita kara banwa no nag-attender itry kara nga seminar no kay kun mag seminar ikaw kara or mag-apply ikaw no sa pinanaton kabaga driving school mga katodo kinangan mo pa kara nga magbayad no ita 1,500 to 2,000 pesos para nga ma-issuean ikaw banwa itry kara nga theoretical driving certificate nga mandatory requirements mga katodo para sa pagbuo itry kara nga mga driver's license mga kaabyanan so that's why kung may una kara mga katodo nga mga programa aktibidad aro anton nga LTO Auckland sa inyo karon nga mga banwa especially magkatodo sa mga wak pakar driver's license ay i-avail nato no rong oportunidad mga katodo no kay mabahuda nga bulig no sa namba naton para sa anton nga mga kaigmahuran mga katodo ago pagsugod makabuo, makaproseso. Ako imo karon nga student permits or driver's license sa opisina ita aton nga Land Transportation Office, mga kaabyanan.
0: Pagana sa pananghalian todo.
1: Samtang sa pagkabahin pinapa kabaga balita sa aton nga pagililiba makaron nga udro adlaw. Aron dai man kra makatodo kagina ragin implementar ang search warrant operation ita aton nga banga PNP. Asa sangka pa ni magay itray kra nga salesman una karon sa may barangay Dingli sa Banwa kra ita banga. Aga nabuan kra makatodo itdaywa kabaga kalibre kra ita baril. Ang matapos nga halugugunto makatodo ita aton nga mga otoridad sa bisa ita search warrant nga git implementar ako aton nga banga PNP. So daywa Banwa no kama kalibre kra ita armas do na recover a partikular de kra nga caliber 25 makatodo agro de kra nga caliber 45 pistol ang na-recover it aton nga magkapulisan during sa implementation kong search warrant ita aton nga banga municipal police station. Kay Sandy Krabanwa kaina sa statement ita kagawad ita barangay na at the same time kay sa kapita kay Kapitan Rakin makatodo gawaman abi ka ta mareklamo no saray ka nga tawo o ray ka nga subject makatodo una karon sa barangay wamat ma-record una abi nga involbar sa pila ka nga kinagamo. Okay, daya Krabanwa no sa bilog abi sa mga basihan dahit aton ko damat nga magkapulisan no kung may unagin ka mga reklamo nga nakaabot makatodo sa aton nga mga otoridad hindi gidon Banwa magayo nga applyan ka ita search warrant kung aton ka nga mga kapulisan. Kasi kung amat ay wa tabit record sa barangay o galing pa sekreto Banwa nga nagareklamo sa aton nga magkapulisan. Alay kalimbawa naligad to sa may part baga ita barangay Lanipga sa Banwa ka tatangalan. Raga sa part ita barangay wa kara Banwa ita mga reklamo wa kara ta record o day kara nga naging subject sa rekrega search warrant itato nga tangalan PNP. Pero magkatodo sa pagpabutsag ana itaton nga tangalan municipal police station ang itot ana Banwa nagdirekta nga magpaabot kung reklamo nag-report sa anton nga magkapulisan garato kara Banwa ro naging basihan sa pag-apply kung search warrant ita aton nga tangalan PNP. So posible no nga dayaman magkatodo rong pila kabaga senaryo may kantana no sa rekrega nga pagserbi kagina ita search warrant sa rekrega nga pa ni magay no ita salesman una karon sa may barangay Dingli sa Banwa kareta banga nagka-resulta nga maka-recover it daywa tanan ka makalibre kart armas sa suod ko nasambit nga panimagay mga kaabyanan.
0: Pagana sa pananghalian todo action
1: aga samtang sa piyakabahin mga katodo noro day ka nga update no sa ito ka mga katodo ang mga estudyante nga nabuan ita marijuana no ko nagataliwan karon nga mga inadlaw sa barangay Hawili sa Banwa kara ita tangalan no kay kagapon Banwa ginpasaka na formal dong kaso again sa rekara nga mga estudyante mga katodo matapos ka nag-issue ita certificate of discernment aro anton nga DSWD rason nga ginpasaka kahapon arong kaso sa aton nga provincial prosecutor's office Sandy Krabanwa sa kompirmasyon ita aton nga mga otoridad. Kay dato Krabanwa noro ginuwat ita aton karga tangalan PNP ang inkaso nga mag-issue no ita certificate of discernment ay anda kra nga ipasaka ronday kra nga kaso a particular no dong section 11 makatodo aga section 15 no baseman sa confirmation katon ita aton nga mga kapulisan.
0: Action.
1: So standby Banwa sa aton nga pagpangalagad sa aton nga pag-ililiba makarong edisyon ita aton nga palatuntunan. Aga sa Gyapon makatodo arong nga pagpadumdum sa Gyapon na ita aton nga local government unit ita Banwa kra ita Malay na sa stricto nga Banwa nga pagpatuman kung pila ka baga lokal nga ordinansa auna karon sa bahing kung isla kra ita Boracay particular na sa beachfront kung aton nga isla makatodo na kung nagataliwan kra gabaga Domingo Banwa during sa enforcement itaton nga mga enforcer may pila Banwa no kabaga negatibo kara Banwa nga mga komento kay syempre may pila kabaga video nga ginpost sa social media nag-create kara Banwa ita pila kabaga negatibo kara komento pero ginpabutsa gari Banwa itaton nga mga enforcers una karon sa isla kara ita Boracay daga dapat hindi kita basta-basta lang nga magkomento ita negatibo sandigdang mga katodo sa mapingkod kara mga video video nga aton nga nakitaan sa social media, makatodo kapin pa kung wa kita ita pagituon sa matuntod karabanwa nga mga senaryo nga nagkaganabo. Kaigin pabutsag karabanwa itaton nga enforcement team nga hindi managisanda in sigida, no? Naga-issue itapila karaga citation ticket sandi karabanwa sa violation naging cometer itapila naton ka mga vendors like una sa beach fund kung aton karaga isla karita burekay agaray karabanwa hugot gid, no? Nga ginadumirian ginabawal karabanwa ka may una nga mga designated area nga dapat una gang kamu karang makatodo makapwesto. Aga siyempre rong kinangan mugid nga mag-comply ka itaimo karang nga mga permits na sa aton karang local government unit itabanwa katamalay agod nga min lihitimo roanton una nga pagbaligya mga kaabyanan. Mayroong iba abi nagapabutsa gaman na kinahangan pagibagaman nga magbuo ka ita permits kay pinambil pilang pamalaman na ganito rong baligya nga na hindi man naman na makaabot sa 500 nung ginansya itry karang mga magagmay naton nga vendors. Ay ito yung doaton karon nga layi mga katodo nga dapat kinangan naton ang mag-comply kita, no? Para nga malikawan naton ang makatodo nga kita ma-issuean ita citation ticket ang makatodo especially at tama ra ka importante makatodo ang kapin pa kung pagkaon doaton karon nga ginabaligya. Ay siyempre ro ano karon banwa if ever nga kung wakit abikaw ka talaga kaigo kagama permiso at tapos sa uli hindi naton malikawan baga mga katodo nga may una ta kita karang mga bisita ro aton una nga mga foreign tourists mga local tourist naton nga gabisita sa Boracay na makatodo nga maka-experience at mga mana ano itapagain kung anda kronget yan sa pila ka magagay na baligya una so agod nga ma-avoid nato, no? Makaroon doon ka nga mga senaryo mga katodo dapat hindi nato, no? Pag pakagainon mga katodo kung ruan ton ka nga LG Malay ay hugot na ginapatuman dayaban o stricto nga ginapatuman ginap-implementar una sa isla kara ita Boracay kay dayabi karabanwa norong mabudlay kay siyempre mabuhay kita ng mga dinag-on nga nagapinagusto una sa isla ta Boracay o tanawa nanoro nagwa nano karong resulta kay gimpabayan kita no ita mabuhay karaga mga dinag-on agos sa gimpasugtan gimpabayan apisar agabay una karang mga nag-exister nga mga ordinansa especially no sa aton nga beachfront kung isla kara ita Boracay kay di ba ginpasarado aton nga isla ita Boracay abora rehabilitation mga katodo ag abo the time do mga apektado naton nga magigbangon
0: action
1: ay malima ta aton do mga pangayaw una sa isla kara ita Boracay daw kay kon mauman nga mataburo ray kaga baga scenario mauli masandaro sa andaw kag mga lugar rong iba karo mga trabahador una particular sa mga magagko una karo mga resort i-transfer mat aron andaw kag mga empleyado sa iba karo mga lugar wherein may anda karo mga resort man ito pero makagugoy karaban waro mga nabilin una sa isla Boracay now especially sa aton nga mga tumandok una akong isla kara ita Boracay mga kaabyanan wagi karon banwa no ita mangain kung kita naga-comply sa pila ka mga requirements nga dapat naton i-comply pag once nga nagaserbi naman no nga pangabuhinan naton or ina naman kita nagabuo itato nga pang adlaw-adlaw nga kinahanganon no now, sa aton karon nga isla kara ita Boracay mga kaibanan kay hindi man doon adlaw-adlaw nagabuo ka kara ita permits mga katodo that's why nga hindi man siguro mabudlay doon sa part aton karon nga mga negosyante kapin man sa aton mga magagmay una nga mga negosyante mga katodo para nga wa kita't mangin problema mga katodo sa aton kong pagpangita mga kaabyanan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Sa mga katodo, aron pila ka mga balita nga aton nga pagatawat ligwa pagatrataron sa aton nga pagililiba makro kraga udradlaw ita Sabado. Sa giapon na padayon kang mga katodo nga makapadagay inyo ka mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa aton nga pagpangalagad makro nga hapon. Kay aton gidon nga pagatawat ligwa no sa kabilugan ko aton nga pagililiba.
0: May balita. May aksyon.
1: Mga imbukada ni Banwa nga minsay nga gimpadagas ato gagapala tuntunan happy viewing kay Ma'am Elizabeth sa Germany no sa aton nga mga Canon OFWs. Nagapamati makaron. Good morning kay agahon makaron no sa Pongso Germany. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Wa gid nagakalipat no sa pagview sa aton kaga Facebook live. Wa naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Happy viewing. Sa kay Madam Chili Timpurasa sa Thailand. Sa kay Madam Nimi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Madam Bel Orsula sa Hong Kong, no? Ag una kay Batch April Joyce Aronsagay. Na aga sana ko nga pamilya una sa may barangay Kulong-Kulong sa Banwa, Itaibay. Kay Wawi Season, happy viewing. Likewise sa kay Sir Edgardo Sabal sa California, USA. Nag-monitor man makaroon karagalaga panyempo sa aton nga pag-ililibang. Oy, kay anong Jiri Flaviano, nasa ako nga maka si Mario sa Sitio Imbi sa Barangay Lalab sa Batan. Ah, nagapamati makaron te, wai gitada, masabado makaron, anong Jiri? Kay Bro Marlo Silva sa Barangay Tagbayano sa Ibahay. Kay DGB Jimenez, na nga monitor, bakit yung mga Muslim hindi nyo hinuhuli? Ah, para intended ra para sa aton karon nga mga vendor siguro sa isla kra Itaburakay. Ah, mga katodo, no? May kantanan, no, sa hugot kara nga pag-implementar kung pila ka baga ordinansa una sa isla kra Itaburakay, mga katodo. Ah, sa makara kara nga baga sitwasyon nga gidapatuman una sa aton nga isla. Oy, sa kay nung Woody Navarra, sa aton nga negosyante na takarin baboy sa Uyutorong.
0: Aksyon.
1: Ah, may gig nga hapon ay may kapagpamati siyempre kay nung Ili Navarra sa may Kalibu Shopping Center sa mga taga Chamsi Restaurant. Good afternoon, no, sa mga customer unang nagauilabas makaroon karaga mga panyan po.
0: Aksyon.
1: O naman kay nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguhan, kay Master Noni Nicolas sa Nelias Eatery. O naman kay si Richard Gino Ambito Rungwapo nga principal it Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Barangay Arcangel sa Banwa it Balete.
0: Aksyon.
1: Aga siyempre una kay paring Onyok Junior Relente sa Relente Family sa New Buswang.
0: Aksyon.
1: Kay Sir Ramon Munja, no, sa maalwan niya mag-asawa, no, kay Sir Ramon Munja at kay Ma'am Maymay Munja. Una karon sa may Barangay Bagto sa Banwa kra Italeso. Siyempre sana ko niya gwapo mayad niya mikiniko kay Jam Jam Andrada.
0: Aksyon.
1: No, sa Rockscan Motor Parts. Ag siyempre sa mga taga RK Ukay Ukay, una karon sa Kulasi Antique, no, nga nagapamati iya sa aton nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon. Bao nagasigabong gidrong sound system ni Bro Marlo Silva sa Tagbayaho. Maitagig pagpamati. Lakana mi tondo background ni Bro Marlo. Samtang nagawilabas o nagkabasko. Gruan ako nga sound system. Abot sa ibang nga barangay, no? Ita Undoy, Agbago, Rong Tunog, no? Kay may trumpa pa nga gamit. Arong sound system ni Bro Marlo Silva una sa Tagbaya, Ibahay.
0: Aksyon!
1: Una kay paring Jonel Gregorio, ha, sa Gregorio Family sa Mataga Barangay Bacausor, kay Tatay Freddy, at siyempre una kay paring Geoffrey Gregorio. Wow, nahidlaw man kita sa ato nga kumpare kay paring Jonel. Kabuhay na kami nga wa nag-ililiba ni paring Jonel Kaniligan to nagpanampit imaw kato na galing ito kita sa Banwa Kraita Batan. Sa ato nga mga amigo, ha, sa Parkside na kanday paring Bernie Javier. Arong gwapo nga bouncer ita Parkside daw nga nagapamati. Makaroon ka nga mga panyempo nag-invitar ka tong kahapon. O galing, hey, ito kita sa Banwa Karaita Batan. Agang-agang gid daw nga makapaparkside. Oy, sa kay kapubring Archie Hilario, no, nag-monitor man makaroon ka nga mga panyempo. Ay makaroon, norong simple yang, no, pero sikat na, no, sa bilog ka nga kalibutan. Rong pubring vlogger, una kay kapob sa Arnel de la Cruz, kay Ma'am Presi, no, ag sa team, no, ita pobring vlogger nga nagapamati makaroon sa anton nga pagpangalagad. Una kay Ma'am Lucy Iso, gas sa mga taga-barangay Andaga, may gig nga hapon, aga may gig nga pagpamati. Siyempre, una sa anton nga mga amigo gid sa Islat Boracay, no, kanday Bro Russell Senyeres sa Senyeres Family, sa kay Papangsani, ag kay Madam Sally Senyeres. Oh, nahidlaw man kita sa anton nga mga amigo sa Isla Krita Boracay. Sa pilang adlaw, makabalik kita, makapamasyar kita una sa may barangay Yapak, no, sa Senyeres Compound. Nga always kita nag-monitor sa aton nga pag-ililiba. Una ka di paring Romel Kahilig, no, sa Manok-Manok Proper. Una ka di paring Jerome Madraso sa Sito Tambisaan, no, sa barangay Manok-Manok Boracay. Oy, kay Ma'am Sison Tiliano sa Untiliano Lechon. Una ka sa barangay New Buswang. Wow! Siyamat in advance, madam. At sa summit kikita ka rita maagto-agto nga panit ita Lechon ni Ma'am Sison Tiliano. No, kay may ana karagad deliveryhin aga karagad daw.
0: Aksyon!
1: Kakasummit kita kung maunog itong sa kay kita ko sa nga video, I mean, so nag-agtik-agtik itarong tunog. Ako panit karita Lechon na ding-dong. Kagay hinaga hamba na ay maaatdan tama na ikaw na inaga. Wagid problema. Salamat gid Madam Sis Hontiliano. Una karon sa may New Buswang. Hambay na abe kaabo-abo tama na gamuno man nakakong katodong Reynald. Ang nababatian tama na nandaro ako nga litsunan. Ang ani nga pasamiton tagid man na ikaw. Ah, para ngamin ko nagagaway-gaway mando imo karon nga bibig kong makasamit ka ita. Maagto nga panit italitsyon ni Madam si Sontiliano una karon sa New Buswang niya sa Banwa Itkalibo. Oy na kalipatro din pilayo si Ani ha, sa Mataga Banwa at Malay na sa Malay Community Riders Club gragapamati man sa aton nga pag-ililiba.
0: Aksyon.
1: May 30 minutos Banwa nagkatariwan sa oras kalta alas 12 oras makatodo atod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy God, healthy life. Naniha sa ito nga magkatodo, kapingi sa mga mahilig na magkape. Ah, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito yung kape nga ito nga ginainom. Ayrong kape magkatodo nga may una nga manaming binipisyo para sa ikamayad ito nga mga kagawasan. Ginarekomendar ginamon rong pag-inom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sagya po na sa lang mabakardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion, Kalibo, Aklan. Kay maabon na ito nga magkatodo nagpahayag kung ano kay piktibo sa anda nga magagawas umpisa nga Sunday nag-inom It More Power. Kaparasgid ni Auntie JC Marte nga sukit More Power ag nagapamatigid makaroon una sa Marte Family sa Ruas Avenue iasaton sa Banwa Itkalibo. Aton Banwa nga pagpanumbalik ko aton nga pagdetalit aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmangod balikan naton pagkatapos anay itpila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mabaskogun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayo ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay.
12: sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500
13: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako rin ko boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
17: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
19: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
20: Todo ang son. Sa palanghalian. Todo ang son. Balita. Son. Ang son. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo. Aksyon.
21: Balis ito kapag-apangalagan sa itong kapag-ililiba may 44 minutos banwa na katariwan sa oras kara ita alas 12.
20: Todo. Aksyon.
21: At sa diya po napaday ko nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
20: Todo. Aksyon.
21: Oy, happy viewing sa kay Cloyd Beltran nga nag-monitor sa itong kapag-pagalagan kay kagawad Michael Villanueva Basulina. Na no, una karon sa Barangay Lagin Banwa West sa Banwa Itano Mansha. Siyempre una sa Tagana Ita Global Paint no aga RG Paint nga nagamonitor no sa kay Sir Dante ag kay Ma'am Ruth Garbo no may gid nga pagpamati siyempre sa mataga Global Paint kay Bro Yulio Garbo ang nagamonitor. Tawo ko nakaabot na si Bro Yulio Garbo alin sa Cebu.
20: So
21: no, may gid nga po na may pagpamati kay nakit-an ta kinaro posto parang support patasanday pero ang banag apon magkarang adlaw no ita Sabado ay iya na sanda sa aton nga probinsya kara ita akan
20: aksyon
21: kay Sir JB Matore good afternoon ka todong Reynald Gamonitor man sanday Atina LZ Greenery Gray Gia Isabel ita Old Buswang no God bless happy pabati ha una sa mataga barangay Old Buswang no iya sa Banwa ita Kalibo.
20: At
21: sa kay Mr. Rex Sapilayo, happy viewing. Siyempre, una kay Sir Hamilton Cabalas, no? Sa barangay New Buswang. No? Nagpamati man sa itong pag-ililiba. Kay Atong Oreta, no? Sa akong nga kasi Manwa, una sa Banwat Napas.
20: Agad
21: kay Tech Boy John Delmar Garingalaw, no? Nagamonitor. Iya sa itong nga pag-ililiba. Magkaroon ka nga hapon mga kaayan.
20: May balita, may aksyon.
21: Yan ang kita magkatodo no, sa pagkatao italigwa sa pila ka mga balita. Gato nga pagkatrataron, magkaroon ka edisyon ita ato na pagpangalagad. Na may kantanan na magkatodo no, sa nagpadayon pa sa giyapon nga investigasyon ita ato nga Kalibo PNP. Na ang para nga matumod banwa ronday karaga responsable. Sa likod, itry ka nga bump joke, no? Kung nagataliwan karon nga adlaw, sa sangka eskwilahan, iya sa ton sa Banwa kara ita Kalibo, no? Partikular, una karon sa may bahin kara kung puok integrated school, agragtugad na Banwa ita pila kabaga pagkahawag, no? Especially sa mga manugturo, kung nasambit ka nga eskwilahan, no? Kay di karabi Banwa, no? Ginggamit nga account through Raya ka nga Kalibo spotted, no? Mga katodo nga gin-share to, dong gin-post, no? Kay nagpasigamat ro, nasambit ka nga ispilahan sa aton ka nga alkalde, na itabanwa ka ta Kalibo, no? Tag sa gin-dunar nga to nga metal detector, no? Nga sarang magamit. Itry ka nga ispilahan kay siguro aware man do aton nga mga kay manghuran makaron. Nga hagos adlaw-adlaw banwa, may una kita nga nababalitaan na mga katodo nga may una nga pila ka mga estudyante nga nabubuan ka na banwa, itry ka na mga hinaniban like mga armas na mga katodo or nano pakarang nga mga hinaniban na that's why nga manami matara banwa no, nga mga pamaagi itato ni alkalde nga nagdunar mismo itry ka na nga metal detector nga agod nga every time ang magsuod ro mga estudyante na sa eskwelahan ay kahit papano baga no ma-check banwa agod nga ma-avoid naton malikawan rumpi naman ka baga senaryo nga nagakanabo especially no sa may park ra ita NCR aga iba naton nga mga probinsya na man ka todo do yung karundong katuyuan o galing a pag-post ka to man ka todo gin share i-try ka nga kalibos patted nga account aga gin butangan nato banwa ita ay manay madagagli man ako kara ita ray kara nga bomba
20: todo aksyon
21: aso na kaabot ron banwa no sa atensyon itaton kara nga alkalde ta banwa kara ita kalibo na makatido that's why inginangin rason doon nga automatic na no, nagpag-cancelar a night it classic kahapon karagadlaw una karon sa nasambit karaga eskwelahan agud nga masiguro rong seguridad safety itaton nga mga manugtoro at the same time ruaton nga mga estudyante banwa kung nasambit karaga eskwelahan so kagapon nagapatay kara banwa itadugang pagid karaga pagpagusisa ruaton nga mga otoridad baka todo particular do aton karon nga kalibo municipal police station at the same time banwa makaron gina awat lang gid no rung resulta no mga katodo kay gin transmit na ita aton nga kalibo municipal police station na mga katodo ro ray kala nga request no for emergency data report sa opisina ita to nga anti cybercrime unit no sa regional office 6 no agud nga matumod rung sa likod i-try ka nga account mga katodo nga buyot ba i-try ka nga account kay siyempre pag once nga mag-ubra ka diba makaroon ita mga Facebook account mga Facebook page ay nag-require doon banwa either email ad or numero no kung imo karoon nga cellphone nga ginagamit so paagi di karoon mga katodo matrace doon itaton nga mga IT expert no kung anti-cybercrime unit no kung kanyo nakapangagan kay makaroon diba gin-required na nga akinangan nga aton kay gabaga SIM card na ginarehistro naton makatodo kay sambilog da makaron nga mga pamaagi nga madali man no nga matrace ro ray kay mga responsable nga raga parag anak karabanwa itry kay mga numero nga naka-attach makatodo so di karabanwa pag once nga masairan doon itaton nga taga regional anti cybercrime unit kay may una pa karabanwa no nga mga request tapila ka mga telecommunication company no mga katodo may kaantana no saray ka nga pagdiskubre saray ka nga responsable banwa ang sa likod it nagagamit itry ka nga account no mga kaabyanan at hindi man malipot maligar katon hindi naman at lipot katon no ang may una na karabanwa nga mga nasampulan sa previous karaga mga insidente sa iba naton nga mga probinsya kay kun aton karabanwa madumduman arong pagpahayag anay dati ni Police Major Leopoldo Buok no tag imaw parong naka-assign sa anti-cybercrime unit no kay Akanon imaw da magkatodo juri nga nag-start iaaro ray karang mga bomb threat no sa kalibo imaw gi karabanwa no nagpadumdum sa tanan sa publiko especially sa managa himo it makarunday karagabag aktibidad. Mga katodo, naong katuna kay hindi gid magbuhay nga matrace banwa. Ruray ka nga mga responsable makatodo kay salamban naton, ruanto nga taga regional anti-cybercrime unit, rong eksperto banwa pag-abot naong sa makarunday ka nga mga butang.
20: Todo, aksyon!
21: Naong sanda ka na banwa nga tutok no, sa kaangay ka nga mga concern. Mga katodo, ag may una na karabanwa nga mga nasampulan sa nahamban naton. So that's why ngayon, no, mas mayad siguro nga, ruray ka nga responsable ka kay aware naman imaw makaroon, no, nga maitid makaroon dong investigation nga ginaimoy aton nga akalibo PNP at the same time, ro, taga anti-cybercrime unit naton, na nga matumod, ron tayo ka nga responsable. That's why nga tama siguro nga, magguwa na imaw, magvoluntaryo imaw, no, nga mag surrender abi, ipresentar na, ro, anay ko nga ko agaligot. Mga katodo, kagamaan nga, aubra na na, ruray ka nga butang. No, mga katodo, kay, kung ibutang abin na to, nga mamba imaw, nga mapagituon, nga may una gali man na ka nga kaakibat. Nga sara nga kaso, nga pwede, nga pagapangatubangon mga katodo. Dapat ruray ka nga mga butang, magaserbi man da banwa nga leksyon, sa iba pa daton una nga mga kaigmahuran, ang base sa Gyapon magagamiton no sa hinangay nga mga pamaagi nga uwa kita banwa or uwa nato na painuinuha nga may una kara makatodo nga kaakibat nga pwede nga kaso ang igapail katon pag once kita maimbulbar sa makarundaya karagabaga sinario.
20: Todo, aksyon!
21: No? Aksyon! Ag makaroon doon ito ng mga otoridad, wa man doon banwa nagkuwang sa pagpadumdum. Na no, mga katodo may kantanan sa makarunday karang mga sinaryo nga ra. Kapingid no, ro, ray karaga pag ubra na ito, itry karaga baga bomb joke, bomb threat. Na no, mga katodo, nga naging sentro man nga ni banwa, nagliligad karaga mga binungan, bukon yamang itiyas ato niya probinsya katakan, kasi siyempre sa part na no, ita ato niya mga otoridad, hindi manandara pwede banwa nga baliwalaon. No, pag once nga may una karabanwa nga makarunday karagabaga senaryo kay dapat positibo kita permi, no? Hindi ta pwede nga baliwalaon sa sangkabaga, eh paalin. Nga may una karagabaga mga report nga makarunday kara and then uwa nag-acto do ato niya mga otoridad tapos nagmatuod ana banwa surong balik gyapon una sa aton kang mga kapulisan. No, kay kung amatabi, no, may managakomment, ay manay, ginaubaga man, nagkaroon nga ibaigan do ato karagabaga otoridad. Pero, obligasyon doon magkatodo ato nga mga otoridad kaya dapat andagid karaga imbestigaran. No, agod nga malikawan na ton, mga katodo nga may una nga manabo, nga sa uli karaga daw, pagahinusugan man siyempre. No, nga kay Raya Macron daw, bingko common lang na magkaroon nga mga senaryo.

0: account? Ama katodo nga nag-posto makatodo aging butangan no itrigger caption nga makabig naton banwa bump joke no nga nagtao ka na makatodo it pagkahawag sa pila naton kabaga ama nugturo aray ka na banwa rumpila kabaga senaryo aga in kaso banwa nga masayuran no. Ah, ita aton kagabaga otoridad, no? Particular abisa, validation, no? Kama naman, documentation report, no? Gatherings, no? Saray kagabaga social media, no? Mga digital evidence nga mabuo ita aton nga mga kapulisan, no? Kama naman, dung pila ka mga pagpahayag, no? Ita possible witnesses, no? Kay may una ka na banwa nga mga estudyante, no? Nga, mingko parang may kumbaga nga parang ka-friend na, no? Ruray ka lang account ka na. Siyempre, makakuha ka rin itapila ka mga pagpahayag abi, no? Mga katudo. And then, siyempre, nagkakinahangan man ka rin makatudo. Kung ato matandaan, di ba? Sa may part nga to itatangalan, tag na to ka lang isang ka-vlogger nga kinahangan na karon no? Nga matik abit aton ka lang mga otoridad. Do anda ko ka mga cellphone. So, kinahangan na karon nga parang nag-apply sanda it parang cyber warrant, no? Nga atawan ita authority ro aton nga mga otoridad nga ma-check ro anda ko nga mga cellphone.
1: May balita. May
0: no, kapareas to mga katodo tag natambo ka to sa may part kara ita banwa tangalan nga to no nga ara to kara to kiban aton nga makapulisan nga ra to kara nga cellphone no nga naka-indicate mga katodo nga numero hay ra to kara banwa rong ginggamit sa sangka insidente ita bomb threat. Iya sa aton sa banwa kara ita kalibo.
1: May balita, may aksyon.
0: Kay turay kara makatodo no nga mapamatud-an kara banwa no nga responsibly abi no nga may kahimuan. Mga katodo hay sarang no nga mapasakaan kara makatodo ita kaso for violation sa Presidential Decree number 1727 orode kara nga bump joke law no in relation no sa Section 6 kung Republic Act 10175 or Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012. No, mga katuduro ray karagasarang ang pwede nga pagapangatubangon nga kaso itry ka nga mga persona sa likod, no? Itry ka nga bomb threat or bomb joke kung once nga mampamatud-an ita aton karon nga mga kapulisan.
1: Pagana sa pananghalian. Todo action.
0: No, nga hindi ra man wahangay, no? Hindi naton ubrahon, no? Hindi naton pag-ubrahon nga ibaygan baga makatodo nga although sa aton karaga part. Kun wagi man timot intention, no? Nga kwan abi, no? Nga pasalahon dong bagangan to itapin naton ka mga manugturo. Nga base baga sa imo karon nga pag-post man isa nay nga wa kamat imo abi man na ita may magaingig karon nga intention. No, mga katodol, doon deleted na banwaron dahil karang post, no, kay based sa ato ng mga information, pati rin karang account, no, mga katodo. That's why nga tama ka-importante nga dapat ikaw personally isubmitter ni Moro, imo karo nga kaagalingon sa aton karo nga baga otoridad, i-explicar ni Moro nga manabi nga haobra ni Moro dahil karang butang. No, mga katodo, nga nag-crear ikaw, no, itry ka nga pagkahawag sa pila na ton ka mga amanugturo, akama naman mga estudyante, kung nasambit ka nga eskwilahan. No, mga katodo, sa manong dapat, hindi gid na to, no, always na to nga gina-remind, nga dapat, likawan gid na to, no, nga maghimo it makarunday ka nga senaryo, kay may una gid ka banwa, nga kaakibat, nga kaso, nga imo karon nga pagapangatubangon mga kaayanan.
1: May balita, may aksyon.
0: Sunod pila karon banwa no kaga impormasyon dugang no mga development karon makatodo kay FMR nga may una nang resulta no maiforward no maiparnis na itaton kara nga taga Regional Anti Cybercrime Unit dong result. Makatodo para nga matrace ro ato kara nga responsible sa likod itry kara nga account sa ato nga kalibo PNP hay ato man do makatodo nang igabasyada. Iya sa aton karaga pag ililiba mga kaabyanan.
1: Aksyon.
0: Samtang sa piyak kabahin, may kantanan no sa karaga pag serbi kay Inay Church Warrant. Ita aton karaga banga PNP sa panimagay itray karaga salesman. Una karon sa may barang.

0: ngay dingli sa banwa kara itbanga. Nao mga katodo nga, nabuan itdaywa tanan ka mga kalibri kara tabaril, aruray kara nga panimagay mga katodo, during sa paggalugog it aton nga mga otoridad. Okay, dahil kara banwa nga programa, kaparti sa Japon, ita programa, itato nga PNP, a campaign against loose firearms sa bilog naton nga probinsya kara itaken. So itik naton dong linya ni katodong Jesral Nerbar, no antes nato no ipabati ro anak ro nga ginpatigay nga pagipag-angot sa kay punong barangay Rakin no ita barangay Dingli Banga para man sa impormasyon it aton nga mga kaibang huran. Ana no kara banwarong nangin rason ayan may mga report sa aton nga Banga PNP nga may unaabi kara nga reklamo again sa kara subject banwa nga naga pagupo kara ita armas. Nao mga katodo nga nangin basihan, mga katodo or basi kung may anak kara bi nga gintutukan. May ginpagag una karon sa may barangay Dingli Banga. Na nga gin-applyan kara ita search warrant. Ita aton kara nga Banga PNP. Sa iron ta sa linya si katodong Jesral Nerbar sa detalye, itry kara nga baga balita standby.
1: Radyo Todo live report.
0: Sa line number 1 katodong Jesral with report, please come in.
2: Katodong Reynaldo arestado sang kwarentena sa niya sa aming kilala kara kay Jefferson Intano no katodong ay matapos kara nga serbihan pero na kara nga bagay kay nga no ita search warrant no ito kara nga Banga Municipal Police Station no naka sa may barangay Dingli sa Banwa kara ita Banga katodong Reynaldo. So pag-abot ng kay ina ito kara sa area katodong Reynaldo na apta na tanda nga si Jefferson no nagasabot katodong Reynaldo kara nga ng manok kung sa sayon niya ni is ging basa yung basa ng kana ka nung Reynaldo sabitan ka ng order magaling ka sa korte ka nung Reynaldo naging pirma ni Judge Patnubay nung Reynaldo is wapatin mo ka na nag-hesitan nag-resist nung nag-cooperate mo tayo mausa nung ka ng mga otoridad kung sa sayon ka nung Reynaldo is katabang gina-istorya mo ra ito nung ka ng mga otoridad ka nung Reynaldo regarding ka sa area research warrant ka ng operation ka nung Reynaldo is nagambang mo tayo mausa may anak ka nung Reynaldo nga baril. Anak ka una ka to doon na gaging declare na baril is na yung anak ka to doon na caliber .25.
0: O parang ka mo, parang slabnos type imaw ka to doon, Jisrael?
2: Parang senorita type ba anak ka to doon na na pwede mo butang sa busa, butang sa simo ka ng kahita kung mabahoyin kahita ka to doon na igo time out. Aga din anak ka to doon na unang gindeklar sa motoridad. So nag-start kita kaina ita search sa nasabit ng karang sulit bagay. Aga gimbo ka to doon na dro sang kasing bag na gray. No aga ding butang matanan na natin kasi sa lamisa agi tatong rasising officer aga gibon sa lamisa agi na tatong dulad na kita ang matood dulad yung caliber 0.25 at dulad na
0: ano mo ra lima mo ra katong dulad pistol o revolver.
2: Revolver imo ra katong Reynald eh. Revolver imo kasi parang may anak ang kinder bang bilog nara sa kilid ag mga bali-bali mo ba imo katong Reynald.
0: O parang may anak di bulang ro nga di karon na ginakatas anak ro nga bala.
2: Hindi nga tulungin. Anak ka nga bala is limang bilog na madyamat, may isot-isot pa sa bullpen ba nga nakatodong Reynald. Wala na ka nga bala. This information natin ka na space out ito baga. Maka na classic baril. Agawang ka nakatodong Reynald. Ita mausuyan ka bala. Pero sabitan ka nga baril katodong Reynald. So ging dala raging markingan. Itanong ko ng mga otoridad. Sabitan ka nga baril. Aga siyempre pagkatapos katodong Reynald. Bukod di ka rin matapos. So sabitan ka nga operation. Ano tawag na search warrant. So what na naging declare katodong Reynald? Sa bilog pagiging baril, diyan nga na katodong Reynald na Colt 45 para katodong Reynald na may tanganin na, may serial number tanganin katodong Reynald, aga tatlo ko na ka magasin. So pagsugod kita sa may kwarto man, kung sino man katodong Reynald, habuuro sambitan ka na kat, ano nga, kaliber 0.25 is nakabutang man mo sa sling bag katodong Reynald. Ag kung sa siin, pagbuot niya ang sling bag, nakibot at umotor gag, nakaita na katodong Reynald, rubaril nga nga nakasunod sa holster katodong Reynald, ag tatlong bilog ita ka magasin. Pero magasin nga is loaded, imo na katodong Reynald, pagkatin ka na sa disini bibilog ka nga kabala.
0: O tatlo ba, tatlo ka na magasin?
2: Tatlo ka magasin do tatlo ka magasin nga ay kung imawon do sud na ng bala katodong Reynald tanan is this may bibilog buko man tumot loaded na ng chamber katodong Reynald eh magasin yung ginana kardo loaded
0: oh tama eh pito pito kada sang ka magasin
2: Doon ka doon nga Rinald, no? Ag sunoka na, base mo ka doon Rinald, sana ka na pagpabutsyag ka doon kayo na, pero yan nga kaliber 0.25 ka doon Rinald, is game frame da ko loka na, no? Ita na ka ng amigo, sa halga ka nga 2,000 pesos ka doon Rinald, ag nagataoy mo ra, ita daywagbungan nga palugit, hangat hindi na ka doon Rinald magukat, isang din na ka na ka doon Rinald pag ibalik, masabitan ka ng Rinald, apang sunoka na, isang Domingo pang man ka na, dahil nga nga kaliber 0.25 ka doon Rinald, apang raya nga nga Colt 45 mata ka doon Reynald is yung pinagdaman ko no ka na o kung yung bakal na narahit 10,000 pesos may kaiba-iba doon ka doon kaiba-iba doon ka doon Reynald doon na karang natawag karang ano ba na statement ito sabi tayo karang suspect na sunok ka na kayo naging bakal na narahit 10,000 tapos uli yung man ka doon Reynald is yung pinagdaman na ka doon Reynald imprinta ka na it 10,000 man ka doon Reynald
0: ano ka doon sa mga background itry karang subject sa search warrant una sa barangay, ano, may mga reklamo abi ka na, nga nagapagupok it baril, or may anak na gintutukan una, no, sa barangay Katodong Israel?
2: Suno pa'y barangay Captain Ricky Rakin kay na Katodong Reynald, no, kasi na istorya mo natin ni Mokaina, aga na istorya natin ni Mokaina nga regarding sa, ano ba nga, kung may mga natawag reklamo ka na sa barangay, suno wa matagig Katodong Reynald, wate mo karait pila ka mga nabatong na reklamo, mga amang kanisa na pinatapan, no, regarding sa pagpagupok o kung pagdinaga it baril, it nasambitan ka nga si Jefferson Katodong Reynald, no, aga, ano matani ka na, parang babaskog matrobuot kay na ni Jefferson nga nga maghambal ka nga bisan ang bangun mo pa manar o mga konsyal, mga tao mo na sa libot niya nga kung nagapagupok ako it baril, kung nagadaga ako it baril yung karong nagabawbaktas mo lang ba Katodong Reynald ang sunod niya, sunod ka na kay Kap is kabuhay sa naroon na karong nag-isang Katodong Reynald pag imaw first time pa lang nga natabo o yung karong nasamitay nga rin insidente Katodong Reynald apang sunod mata ka na kay Jefferson ka ina is ginapagagpagag na Katodong Reynald sa nasamitan ka ng mga nag-decider ba nga magpanakausan ng mga manok at isa rin mo matala na tawag para doon Reynald medyo ano ba ang ginapangtagambla na sabitan ka nga ginatahaom na kung basi ba kung may tumako dahil abo-abo na nakatago Reynald nga manok na karasan ng buhay at bagay ang sunokana is ano lang yung ginagamit pang dipinsa sa nga mga kasapatan sa nasabitan ka nga lugar ang sunuman ka na kung wa man yan ni manako sir manakara na implement man na rin nga search warrant eh, basic na plano man yan ni manako nga magbuwit lisensya din matakatodong Reynald na nakara nga yung pabutsag katong kaina ag kaina pag-abot yun nasa police station katodong Reynald isa okay matay mo yung ano matay mo parang nag-cooperate matay mo sa itong karamang otoridad nga napangayok panimot advice kung paano katodong Reynald mag-bow ka rin na sabit ang ride agency paano ipanaba katodong Reynald doon na karang piyansa doon na katodong Reynald yung kaina nga binapinangwatana sa itong karamang otoridad ag sunuka na dahil matangarang na daywa kabaril is bukon na narahit personal o kung bukon na katodong Reynald iging bakal kung di iging prenda na rin ka na doon katodong Reynald na karang aging pabutsyag ka itong kaina. So may matagod siguro kita katodong Reynald nga pag aging istoryahan kaina kay barangay Captain Ricky Rakin ito itong barangay ding ni katodong Reynald pamatayan na ito siguro.
0: Sige partner, paki-prepare do kwan, paki-play ro pagpayag ni Kapitan Rakin ita barangay ding Libanga. Go ahead partner.
3: Mga katodong makibatan, makano si Kapitan Ricky Rakin ito itong barangay Dingli regarding sa aking serve nga warrant, search warrant o yakara kay alias di person, yakara sana ka nga barangay kap, ini idea kap kung may record nga nga subject yung kap sa itong barangay nga ba nagkahupot or natawag ka nga nagkapahupok sa lugar kap?
4: Good morning no, sa todo region, sa mga diplomatiko sa radyo nga no. Kasi ang pagka ano kay Jefferson nga ra ay actually wa tat mga na baton ako nga record ya sa barangay ra. Wakot na baton da. Ako malang na ano kara yam lang sa agih ng basketball dahil sa mga liga ya sa amang ay o last Sunday nga tinagampang man ano. Pero wakot na baton yung mga record siya. Kanang may mga nipag-latter. Wakot record ya ka sa barangay sir.
3: Kapaning pagkakilala kay Jefferson bilang residente ya sa imo barangay nga rakap?
4: Si Jefferson hay din waman ano ra o di pa waman ako di yung mahambay karakana ma ano man imo ra mahip mabuot man imo ang klase nga tao ra o man imo ra gapasaway gidi ya ikaw may mga gapasaway ra hay si may mga blatter na kuna mga blatter na kana una sa barangay ron
3: Pumati ko kap ka bato nito mga tawag ka nga complaints nga nagpag-upok mga
4: kapya sa mga
3: kap di bali nasampit na nakaina yakara sa barangay ko na is ginagamit ang darang bali pang pagagkunta sa mga manakawit manok anong uso man do panakawan niya sa inyong lugar
4: ay doon do kuha ko kasahit sir dahil kung uso panakawan niya sa atong among barangay mga manok ay wamat mo flatter niya ka mo na may mga maurong nga nagkatabo ng mga panakawan.
3: Ano kap si Jefferson nga nagadaga it sling bag kung magawa iya sa karsadahon it barangay nga kap?
4: Oo, oh, may mga sling bag matay umaroon kay gaano ano, gaagton ay ito sa anong ubrahan. May trabaho abiron at load-load ko sa kalibo.
3: Ilang dago niya residente si Jefferson niya sa inyong lugar kap?
4: Ay, kabuhay ito lang. Stokat yung mga gasing clean, aga 43 yun yata yung makaroon dati. Stokat doon, ay 43 yun.
3: Di bali si Jefferson nga ra is natawag nga mabuot matag kuan niya sa inyong lugar. First time da kap nga parang na ano mo na tawhangot ni mo sa makarang klase 8 incident sa inyong lugar.
4: Oo. First time kap. Nga pibot nga ni man anang mga pamilya.
3: So iya kap sa atong karang barangay Dingle. Ano atong ginaubra para maiwasan no makarang klase at mga incident kap.
4: Ay ng mga makarang nga nga ng mga gahupot mga armas mo makalagi. Ginahambangan man naman doon. Mag-barangay assembly ngayon kami. I-invite man kami at mga pinti ka. No? Paabot man naman ka daron. Naroon yung mga gahupot ito armas ay bawal kita ron. Kung may mga armas una nga, kung ay, pwede ka nga, bisan iyang kamo ni isang dito iya sa PNP ako di turnover daw. Hindi yung baga mag-abot sa mga makarayag sitwasyon.
3: Kap, ini-message lang kap sa itong mga tagpuyamati na sa padayon niya po niya nga paghupot. Pag-possess it mga illegal karang baril iya kara sa banwa karaita banga although sa banwa banga iya magkara sa barangay Dingle kap sa imong sinakupan niya kap
4: so sa ako po mo yan sa barangay Dingle gabigit sa bilog na bangon kung may mga inakupot ng mga armas ng mga ano nga ron, isurrender natin sa atong banga PNP kasi hay doon hay doon niya huwag ito side doon nga maghupot kita kasi isang bilog karon doon yun niya base kung kita mismo mga pamilya na sa bayag gumpok baga o bawa kita magdagdaga ikot mga nai kung ako kinyo sa mga pamuhuyo iya hey isurrender doon niya kando mga armas nga na yun at mabuhukat ni karon
3: abon niya sa naman
1: bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Okay na doon Israel.
2: So ano ba tayo nung Reynaldo Roma tagod ka nga ginging payag ka rin ni punong barangay Ricky Rakin. No, ito barangay din ilikat nung ilikat nung ilikat nung ilikat survey ng search warrant na sasabitan ng barangay. Ang sunok ka na katodong Reynaldo is tuwag ida imaw ka ito dumduman nga may mga reklamo regarding
0: oh, pero sa part abing katodong sa ilikat nung kagabanga PNP na no may mga report abing nagkaabot sanda nga may reklamo again sa Ray Caraga subject katodong Israel.
2: Oh, gusto ko talaga ito kinakatutong Rinald nga buwan ka rin sambitan ka nga pagpayag no si Police Major Ronald Cesar ako na ratong ka nga head ato nga ano ka team leader ito sambitan ka nga nasambitan ka nga operatiba kay nakatutong Rinald apang wala masat idea
0: ah, pero kwan during sa kwan during sa briefing
2: parang ging serve lang ging serve at diba katutong Rinald nasambitan ka nga search warrant na nasambitan ka nga suspect nga si Jefferson
0: oh kasi kwan katutong Israel kasi pag once nga pag briefing kron ginahambay manut ato makapulisan abi raya rong subject may una karaga bang reklamo no sa barangay abi nga may anagin tutukan or nagpagupok abi kara ita armas sa katutong Israel.
2: Hindi nga tutong Rinald aga nangingin amin mata katutong Rinald para mo matatag resistance mga sa part ito hamitan ka ng subject ana mata katutong Rinald nga ging ako nga ana mataroy niya rong mga baril ana matanging tago katutong Rinald apang buwan na lagi na kambaga karang mismong personal na kundi ging prindal at iba ka ng katutong Rinald hindi na kalana karang aging pabutsyag katong kaina no ag sunuman ka na kay barangay captain na Ricky Rakin may mga seminar man sa nakatutong Rinald yung ginaheld nakasanang barangay regarding sa din nga katutong mga nagkatago karang sabitan ka ng mga loose firearms mga illegal ka lang bari nga mawat malasin siya katodong Reynald ang anong ginihinggan nyo noro pila ka pa ka mga residente na sandang barangay nga mas mayad matuod katodong Reynald nga isurrender lang anay naton noro sabitan ka ng mga baril kung wala lang kita maliit mga nakaigo ka ng dokumento para hindi ka na katodong Reynald magtabot pa sa punto ka nga sirbihan pa kita ka right, search warrant katodong Reynald noro ito ka ng mga operatiba na ka sa Banwa Karaita Banga katudong nga Rinaldo. So kayo na yung matawain niya nagsunod matari ang nga subject na si Jefferson na Intano sa atong karamang operatiba pagtukar katong karamang Banga Penti aga mapangatubang mga katudong Rinaldo sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Law of Firearms and Ammunition Act katudong Rinaldo. No kayo na panira naghahinyo kay mga hindi lang mukulo katudong Rinaldo pagisunod sa silda kasi di may kunin mo magdagan aga naging niya yung mo sa guwa kasi nahadlock mo na katodong Reynald sa madya libon ba ang lugar so yung pasugtan matay mo ra ito itong mga operative baka nung nagano tabi mo ra go-operate mo nagid sa atong kanang operative actually yung katodong Reynald kina kasabayan pa natin mo nagpamahaw so ito ka na kayo na katodong Reynald mabuot ang tao mata yung ra si nung di person yung ra katodong Reynald si katodong ra subject at sunukan na base mga Lunes katodong Reynald pagpas niya makahingabot mata is makaano matay mo katodong Reynald makapensa. No, dahil mo rin sa sangka salesman, no, sa sangka logistic na delivery, iya ka sa may bahayin ka na Tadungon West nga opisina, katodong Rinaldo, yung mga cook ba nga ra, mo rin sa nag-ano mo, salesman mo katodong Rinaldo, sa nuka naman, is kinangan, no, samitan ka ng ano nga katodong Rinaldo, parang rubaril, kasi una ka na katodong Rinaldo, yung kwarta ba nga, kung sandara mag-deliver, bumalan mo na ito dato na papangayuha, sa nuka ng basi, bumalan na sir, nga hi-hold up mo na kami sa dagan, aga woman man na kami karay na tawag karang pangprotekta sa mga sarili din na nakalatong Reynald kinangipabutsag pag pangutalatan ka na kung haman nga nagadaladagay mo katodong Reynald ito sabitan kara nga baril katodong Reynald so makaroon na tempo nakakulong makaroon sa kustodiya katong karang Banga PNP na sabitan karang subject ag nakatagahan na karang dagong katodong Reynald sa Lunes yakal sa itong prosecutor's office para pasakaan ito sabitan kara nga kaso katodong Reynald. So, pwede na matodan ng mga balita, magandang itong area of responsibility para sa todo aksyon na kumahan sa todo ng Gisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo, live, may balita, may aksyon, todo-todo, pag-aksyon ng halian, todo aksyon, todo-todo, aksyon, hindi palalagpasin ng Radyo Todo, Radyo Todo, aksyon.
0: Abugi ka siyaman sa report ni katodong Gisrael Narvar, no, may kantanan sa pag-implementar kaina, no, pag-serve ita search warrant. Now sa panimagay itrek na salesman una karon sa may barangay Dingli sa Banwa Itbanga.
1: Toto, aksyon.
0: Oya bi pamatay kay Rex Pilayo no gamonitor sa taga pagpangalagad kay Arnel Rimaneses pa shout out kami iya sa Rimaneses family no nagapamati sa barangay Tabayon sa Banga. Oy may pagpamati ah, sa Rimaneses family no sa mga taga barangay Tabayon sa Banga. Una man kay Pipoy John Paul Argelia sa isla Taburagay. No, kay Madam Sally ba? Naulihi si Madam Sally Senyera.
1: Todo, aksyon.
0: Kay Sir Roger Lozaro Nagales, no, nga always managamonitor sa aton niya pag-ililiba. May 17 minutos na kataliwan sa oras si Taala Una. Oras mga kato, datod kinyo, it's San Miguel Pilsen, the true global Filipino beer. Sa aton ba nga pagpanumbalik ng dugang pagabalita, balik ka datod pagkatapos pa rin dugang nga mga pahanumdom.
1: Todo,

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niyo yun?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman nga, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
4: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. Every bite.
11: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa pagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Yung parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow.
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
19: Todo aksyon. Nasa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Hindi palalampasin. Ang Radyo Todo. Radyo Todo.
20: Balik sa tagapagapangalagad sa tagapagililiba. May 27 minutos banwa nagkataliwan sa oras it. Launa.
19: Aksyon.
20: Oh, itakongid, no? Pag balik na ito, kung abos kidratong kagatsempo, no? Sa itong kagapag-ililiba, no, sa Sabado nga edisyon, ita aton nga palatuntunan.
19: Todo, aksyon.
20: Kung pinahang ka mga balita, no, gawa na itong mga botwa ta matatara sa itong pag-ililiba, magkaroon karagahapon, bantayan sa pila ka mga news and public affairs program, itradyo todo

0: Vamos kita manuan sa tempo sa itong kapag ililibas sa itong kapag pangalagad macro edition ni Tato nga pag waragwang. Ako man kita banwan nga magahilibati sa Lunes na karanga adlaw. Karaga pareho karaga oras ang kapareho karaga programa sa pagpagayag it programang. Sa umana ro ko karaga pagpasagamat sa itong kapag katodo sa umana naman niya pag iba no sa sangka edition na itato nga pag pangalagad macro kagadlaw ita Sabado. Na sa suod ka sa oras ang tuga nga pag waragwang ita programang Todo Action. Giliban kita sa pagpagayag sa kahinan ni Katodong Jesrel Nerbar, partner naton sa technical side si Katodong Hiranyo Misina. Hasta lang di kararo ito nga pag ililiba, ako man din Katodo naging kaaksyon makarokraga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Habang Kainan. Todo Action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang namin ginipikto sa itong gawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na, inom na.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis Whoa. TDX 500.
6: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: Today's best music all weekend long. 88.5
10: ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami ginipikto sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng katapos.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of

Kalibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
3: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin,
1: Anong
2: tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Navara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laod-laod tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pinmi at laod-laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa akong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabel, nag-Nueva Ecija.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, kasi, tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
8: Oh.
10: Ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: love you.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban Wais, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagin. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
3: Navara. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5.
2: Radyo Tolo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapin nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na! More!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-dwebe si ha?
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Go! This is my radio.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radio Todo. For the best variety of music. Inoha.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwa daudlaw, tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takwa pin nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mong itsang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Samson Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Wala in bijang sabor sang Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samson Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samson Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Samson Plus Gold. Samson Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
8: Puna, Tay?
7: Mindoro. Ito yun ay ano, may saan sakit ko noon ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5.
2: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Wala nang patumpik-tumpik pa, may caller na tayo muli agad sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello. Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli, nandiyan siya. Magtanong sana ko, Kuya Boy.
0: Apo, Nanay Feli. Okay po. Nang Jensen. Okay po. Ano pong tanong ni Nanay Feli? Ano po?
1: Sumakit ang tiyan ko na rest coffee.
0: Ano po yan?
1: Sumakit ang tiyan ko.
0: Nung?
1: Hello, sumakit ang tiyan ko. Paano ito?
0: Sumakit yung tiyan nyo pag?
1: Po. Mag-inom na rest coffee.
0: Nung uminom po kayo ng rice coffee, sumakit yung tiyan po ninyo?
1: Opo, mga 16 na siya siya nainom ko. Ngayon, nagsakit naman.
0: nung una pong pag-inom niyo po ng ating rice coffee, nanay, sumakit ka agad?
1: Hindi man, ngayon lang.
0: Ah, ngayon lang. Baka po nanay, may mga nakain lang po kayo na kakaiba. Kasi nung una naman na pag-inom ninyo, hindi naman po sumakit.
1: Hindi. Datong tuwa na ulang na po nakain.
0: Ha?
1: Pag-inom ko ng araw-araw, araw-araw na rice coffee, sumakit man ang ko. Paano ito?
0: Ibig niyo sabihin, nanay, nakailang sachet na po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, nakainom na ako. Hininto ko na kaya nagsakit man ang tiyan ko.
0: Pero nung una po, nanay, unang pag-inom niyo po ng ating rice coffee, hindi naman sumakit?
1: Hindi man.
0: Hindi man. Tapo, sumakit lang?
1: Ang tiyan ko.
0: Kailan po sumakit? Ngayon lang? Kahapon?
1: Nung isang araw lang.
0: Nung isang araw lang. Kailan po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, nanay?
1: Yung June. June po.
0: Ah, okay. Last month po kayo uminom ng ating rice coffee. Last month po kayo nagsimula.
1: Oh, last month. Naubos na. Nagbili naman ako ngayong buwan ito.
0: Apo. Pero nung last month po, nanay, last month po, Nanay Feli, sumakit din po ba yung tiyan po ninyo?
1: Hindi ba nagsakit ngayon at pagkalabang kahon na nainom ko na. Ngayon ang sumakit tatlong araw na.
0: Tatlong araw na sumasakit yung tiyan niyo po. Wala naman po kayong kinakain na iba?
1: Wala. Yun lang ang kuwan, dahilan.
0: Ang dahilan po, rice coffee talaga?
1: Opo. Hintiyan ko ba yung parang kuwan?
0: Parang hinahalukay.
1: Oo.
0: Opo, nanay. Sabi ko nga po, unang-una, nanay, kung halimbawa po, sa rice coffee po talaga yan po, kung tama po yung sinasabi po ninyo, ang magiging sagot ko po dyan sa inyo, kasi na mga, sa mga programa po natin, lagi ko pong sinasabi, sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po natin ang ating rice coffee, pwede po nating maramdaman yung unusual po naman sa ating katawan. Bakit? Unang-una po, dahil po tinatanggal na po nito yung lahat ng mga basura, yung mga impurities na nandyan po sa loob po ng ating katawan. Kumbaga, tinatanggal, tinitiktik po yung mga nakadikit na ng mga basura po sa loob po ng ating katawan. At mamamalayan po natin sa pagbabawas po natin, nanay, kakaiba yung itsura at ibang amoy dahil po yun sa mga basurang ilalabas po naman dahil po naman sa ating rice coffee. Kung ihihinto po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil natatakot tayo dahil sumasakit, wala na pong pagpapatuloy ng paglilinis po ng inyo po ng mga katawan. Eto pa po, nanay, may posibilidad. Ha?
1: Patuloy ko mag-inom ng rice coffee?
0: Ituloy nyo lang po, nanay. Para po sa akin, ha, kasi sa tingin ko po, kung ang ating rice coffee ang dahilan nga po niyan, yan po ay healing effect lang naman po, nanay. Wala pong problema dyan. Kasi sabi ko nga, tinitik-tik na, tinatanggal na yung mga basura po sa loob po ng ating gawan. Kung rice coffee nga po talaga, kung tama po yung hinala po ninyo na rice coffee talaga ang dahilan, ano po, ng pagsakit ng inyong dyan. At siyan po ay naipaliwanag na po natin sa ating mga programa na sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pagiinom po natin, sa mga unang buwan ng pagiinom natin ng ating rice coffee, pwede tayong makaramdam ng ganyan. Di ba? Narinig niyo naman po yan, nanay, siguro.
1: Opo.
0: Di ba? Tapos, pero sabi ko nga, kung hindi naman rice coffee ang naging dahilan po niya, nanay, na kasi sabi niyo po nung unang linggo na pag-iinom niyo ng ating rice coffee, wala naman pong nagsakit. Wala naman o hindi naman po sumakit 'yung tiyampo ninyo ngayon lang. Kaya po iniisip po natin na baka meron po kayong nakaing iba or 'di ba na kakaiba or kumbaga sira na pagkain, baka po ganoon. Nakain po ninyo. Pangatlo po nanay, siguraduhin po natin na ang naiinom po natin produkto ay yung ating po namang rice coffee. Yung sinasabi po natin kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng rice, yun po dapat po nanay. May tanong
1: ano,
0: po
1: pagkakas. Patuloy ko lang, kuya?
0: Po?
1: Patuloy ko lang mag-inom?
0: Yes po nanay, kasi nga po sabi ko proseso po yun. May mga iba, sabi ko nga po, kung napapakinggan nyo po, yung ating po namang programa, yung mga kumbaga pinag-uusapan natin dito, sabi ko, may mga pagkakataon. Hindi po lahat ng mga umiinom ng ating rice coffee nakakaranas po nito. Sabi ko nga po, ang mga pwede pong ang iba makaranas po nito dahil sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom ng ating rice coffee, magkakaroon po ng healing effect. Ano po yung healing effect na tinatawag po natin? Yan po yung unusual thing na ating po namang mararamdaman sa pagsisimula po naman ng pag-iinom natin sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. May mga pagkakataon na parang hinahaluka yung ating tiyan. Yan po nga yung particular...
1: Reaction?
0: Yes po, nanay. Yun po yung kung yan po ay talagang rice coffee po, nanay, ha? Kung yan po ay... tungkol po sa ating rice coffee, wala naman kayong nakaing kakaiba, wala naman kayong nakaing sirana. Kung wala naman po nanay, kung okay naman yung pagkain po ninyo, at tama naman yung iniinom yung rice coffee, posible nanay na yan po ay dahil po naman sa hinahalukay na po yung inyo po namang diyan, tinatanggal na yung lahat ng mga basura na nagsasanhi po naman ng iba't ibang uri ng karamdaman po sa inyo.
1: Pero kuya, ilang kayang araw mo, hindi nang masakit ang tiyan ko?
0: Mga ilang araw na po nanay, sumasakit ang tiyan po ninyo. Gaano kasakit? Hindi po ba kayo nakakatrabaho na? Nakakapaglakad?
1: Lakad man?
0: Hindi naman.
1: Ilang kayang araw na hindi na sumakit mga isang linggo?
0: Depende po yun, nanay. Depende po yun, nanay. At sa akin lang po, kailangan nyo lang pong ipagpatuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Or di kaya, pwede po kayo magpa-check up sa doktor para makita po ninyo at baka naman talaga meron pong iba na rason bakit po sumasakit po yung tiyan po ninyo.
1: Ay, yan man ang dahilan, pag-inom ko.
0: Kaya nga po nagtatanong po ako sa inyo, nanay. Anong unang araw, unang linggo na pag-inom po ninyo ng ating rice coffee, hindi naman sumakit? O bakit ngayon lang?
1: Nung kwan, yung June 2, nag-inom ako ng kwan pagka August 2 naman, nag-inom naman ako. Ngayon lang man sumakit.
0: O kaya nga po nanay, ngayon lang sumakit. Kaya hindi ko po alam kung tama po ba talaga na yung ating po namang rice coffee yung ano. Kasi yung una naman na pag-inom po ninyo, hindi naman. Oh, kaya nga po, bakit ngayon? Nung naglao na, masakit na. Paano natin masasabi na rice coffee 'yon?
1: Kasi pag-inom ko ba ikalawang box ng nabili ko 'yun ang sumakit na. Ngayon lang man nagsakit.
0: Okay po. Oh, 'yun po nanay, yung ano po, 'yun po yung akin po namang sinasabi kasi yung mga unang araw kasi kung sabi ko nga po kung tama po yung sinasabi po ninyo na rice coffee po yung sanhi ng pagsakit ng inyo pong tiyan, Ang explanation po niyan, dahil tinatanggal na yung mga basura sa loob po ng ating katawan. Hindi naman po pwedeng, kumbaga, nagkakalkal ka dyan ng mga basura sa loob ng inyong tiyan, wala kang mararamdaman. Oh, kung rice coffee po yung talagang reason, kung yun po talagang tama po yung sinasabi nating sani. Oh, ngayon, pag sinasabi nating sumakit ang in a negative way, kung titingnan natin na negatibo, sumakit yung aking tiyan dahil uminom ako ng rice coffee. Ngayon, bakit ngayon lang? Bakit nung unang mga araw hindi po naman sumakit?
1: Hindi man yung kuan, yung mga isang buwan, hindi man sumakit yung pag ubos ng isang box, ngayon lang ba, pagkalawang box na, sumakit pag after one week.
0: O, kaya nga po yun po yung sinasabi ko, bakit nung unang buwan hindi sumakit, bakit ngayon? Kaya po nagtatanong ako sa inyo, baka may nakain po ba kayong masama, o may nakain kayong sirana, ano po usual yung kinakain po ninyo, nanay? Araw-araw?
1: Kanin na sa isda.
0: O, kanin tsaka isda. Sigurado po ba tayo na yung kanin ay hindi pa sira o yung isda ay hindi pa sira? Kung hindi po rice coffee yung kung halimbawa hindi po rice coffee yung rason.
1: Sinangag na kanin.
0: O, yun nga po. O, anyway, nanay, kung ang tanong po ninyo kung kailangan nyo ipagpatuloy yung ating po namang pag-iinom ng ating rice coffee, ipagpatuloy nyo lang po. Kasi nga, sabi ko nga, the more na dapat pong ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kasi cleansing effect na po yan, nanay. Healing effect.
1: Okay, gatas na ninyo po kagabi.
0: Ha?
1: Gatas, nag-inom na po ng gatas kagabi.
0: Oh, nasa sa inyo po yun, nanay. Basta po, nasa sa inyo po yun kung ipagpapatuloy nyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero po, para sa akin, base po sa mga testimonya ng ating mga kababayan, na umiinom po ng ating rice coffee at no, yung mga kababayan po nating nakakaranas po ng ganyan, ang ginagawa po nila, ang sinasabi nila sa akin, Kuya Boy, itinuloy-tuloy ko lang ang pag-iinom ng ating rice coffee at nailabas ko lahat ng basura ng aking katawan. Nakita ko nakakaiba yung itsura ng inilabas ko, tapos iba yung amoy. Tapos noon, Kuya Boy, unti-unti naging maganda na yung pakiramdam ko hanggang ngayon. Yun po yung sinasabi po nila. Pero nasa sa inyo po yun, nanay. Ha?
1: Araw-araw.
0: Oo nga po. Wala naman po akong sinabing hindi kayo nagbabawas. Ang sa akin lang po, nanay, nasa sa inyo po yon. Kung itutuloy nyo po ang pag-iinom ng ating rice coffee o hindi. It's up to you po, nanay. Ipinapaliwanag ko lang po sa inyo na okay lang po yon, kasi healing effect po yon, cleansing effect po yon ng ating rice coffee. Kung rice coffee nga po yung reason ng pagkakaroon po ninyo ng sakit ng tiyan.
1: Opo.
0: Okay?
1: Papatuloy ko na lang. Ubusin yung may isang box na hindi manain mo pa.
0: Okay po, nanay. Sige po. Again, baka hindi mo lang po kasi na siguro naiintindihan yung sinasabi ko na yun po ay yung pong nangyayari po sa inyo ay cleansing effect ng ating rice coffee. Kung ihihinto po natin, kasi herbal po yung ating produkto, nanay. Unang-una herbal po yung ating produkto. Kung makikita nyo po dyan sa sangkap ng ating po namang rice coffee, wala naman po dyang makakapagsabi sa inyong kemikal na makakasira po ng inyo po na herbal po yung ating produkto, nanay. Wala pong side effect, wala pong overdose. So, ibig lang sabihin, kung mayroon pong ganyang uri ng epekto po sa inyo, cleansing effect po yun. Kumbaga, nanay, healing effect po yun. Ibig sabihin, habang pong kinakalkal po natin, nililinis natin ang sugat, sumasakit pa rin po yun habang nililinis po natin. Tama po ba?
1: Opo.
0: Ang isang sugat kapag nililinis po, hindi naman pag nililinis mo dahil nililinis mo ito, wala kang mararamdamang kirot. Kaya nga nililinis kasi kinakalkal mo, tinatanggal mo yung dumi. Hanggang sa maging malinis na, pag malinis na po siya, hihilom na siya, nanay. Parang ganun po yung ating po namang katawan. Diba? Habang nililinis natin, syempre, diba, kinakalkal natin. Parang yung kalye. Kapag kailangan nating kumpunihin yung bagang mga daan sa kalye, di ba? Dinajackhammer yun, brrrr, ginaganon. Mas, kahit nga sa tenga, masakit. masakit din po yun sa ano, kung halimbawa ikaw yung jackhammer kasi aayusin nga. O tapos lalagyan na ng magandang daan, o di maganda na. O parang ganun din po yung ating katawan. Kumbaga nililinis muna, kaya mararamdaman natin yung konti lang naman yung sakit, nanay. Hindi naman yun na, di ba, magtatagal ng isang taon, parang ganun. Hindi naman yun. So kailangan lang po natin ipagpatuloy kasi once na hininto po natin yung ating rice coffee, wala na. Balik tayo doon sa ano, balik tayo doon sa pagkakaroon ng mga karamdaman. 'Di ba? Nanalo yung mga karamdaman natin. Uy, hindi na tumuloy. Kasi ano, okay na tayo. Oh, diretso tayo sa ginagawa nating pagsira sa kanyang kalusugan, parang ganun.
1: Opo.
0: Okay po, nanay.
1: Opo, may damlak mamaya.
0: Huwag kayong matatakot kasi herbal po yung ating produkto, nanay. Walang side effect, walang pong overdose. Ano po?
1: Opo.
0: God bless po, salamat, nanay. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Salamat.
0: Thank you very much po, nanay Hinali. Thank you.
1: Bye.
0: Salamat po. Ang kaibigan si Nanay Feli ng Jensen. Ang alam ko, Jensen. Tama. Tama.

0: Ayun po yung sinasabi po natin, mga kaibigan. Kailangan po natin na intindihin kasi yung lagi ko pong sinasabi yon sa ating po namang programa. Lagi po nating pinapaabot doon na sabi ko nga sa mga unang araw, unang linggo ng pag tawag dito, unang linggo ng pag ng pag-iinom ng ating rice coffee, 'di ba? Doon natin 'yon na mararamdaman, pero hindi po lahat pwedeng makaramdam po noon. 'Di ba na mararamdaman natin yung parang hinahaluka yung ating po namang katawan, hinahaluka yung 'di ba? May mga unusual thing na tayo pong mararamdaman. Pero sabi ko nga, huwag po tayong matatakot dahil nga po, yan po ay healing effect lamang ng ating po namang rice coffee. Yan po ay tawag dito, cleansing effect lamang ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po. Si ano po ako. Ba't hindi po makuntak yung number po ni Kuya Boy? Busy po eh. Doot lang lang po.
0: Ito na po yun, ma'am. Si Kuya Boy na po itong kausap nyo.
1: At bakit po nagsasalita siya ngayon sa radyo?
0: Taga saan po kayo, nanay, muna?
1: Tingloy, Batangas.
0: Tingloy, Batangas. Nanay, wait lang. Sasagutin ko po yung tanong po ninyo. Wait lang. Gusto ko lang makuha po yung impormasyon. Tingloy, Batangas. Apo, Batangas. Ano pong istasyon kayo nakikinig? Ano pong istasyon? Kung alam po ninyo kung anong pangalan po ng istasyon na yan na pinakikinggan po ninyo, kung saan nagsasalita si Kuya Boy, ano pong istasyon niya, nanay?
1: Hindi ko kalanapan hindi nang nakuha ang pangalan.
0: Ah, ganito po. Okay po. Nanay, ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Cherry.
0: Ano po?
1: Cherry.
0: Okay po. Taga saan po si Cherry? Tingloy, Batangas.
1: Opo.
0: Okay. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 60.
0: Ilan po?
1: 60 po.
0: 60. Okay. Nanay, Cherry, ang kausap niyo po ngayon, ako po si Kuya Boy. Ngayon, tatanungin ko, yung tanong po ninyo, nanay, wait lang. Yung tanong po ninyo, kung bakit kausap kita sa sinasabi ko sa iyo na ako si Kuya Boy, pero nagsasalita si Kuya Boy dun sa radyo na pinakikinig ninyo at hindi naman ikaw yung kausap ko, nanay, hindi po yan live.
1: Ay, ganun po ba? Ay, bakit ganun na nagko-commercial, nagtatawag po siya, sabi, tawag na po kayo. Opo. Yun po.
0: Tama po. Hindi po yan live, nanay. Kaya nga po tinatanong ko po kayo kasi pwede po kasi na yan pong istasyon na yan na pinakikinggan po ninyo ay hindi po na sumunod sa usapan na dapat live po nilang i-play ito. Kaya lang, ang i-play po nila, yung recorded na. Kasi siguro, baka po sa signal, baka po sa hindi po maipaliwanag na rason. Kaya po, hindi po kayo yung kausap ko dyan. Pero dapat, kayo po yung kausap ko dyan. Nag-play lang po sila ng iba na recorded, na record po nila, play po dyan. Kaya nga po, iba yung napapakinggan po ninyo. Kaya nga po, tinatanong po kita kung ano pong istasyon yan para ma-call po natin yung attention po nila. Kasi hindi po pwede yan. Dapat po talaga live.
1: Ah, Kaya kung apoy live yun. Eh,
0: opo.
1: Yan o, nagsasalita po kayo.
0: Opo.
1: Narinig ko sa radyo.
0: Opo. Nanay, hindi naman po yun yung importante. Ang importante ngayon, tumawag kayo sa akin at kausap ko na po kayo. Live kayo ngayon sa iba-ibang radio station sa ibang bansa. Sa buong bansa. Yan po nanay na lugar po ninyo. Baka dyan lang po hindi tayo live.
1: Hindi po ano?
0: Baka po dyan lang po sa lugar ninyo, dyan po sa estasyon na pinakikinggan po ninyo, baka dyan po tayo hindi live. Pero sa ibang mga estasyon po ng radyo sa buong Pilipinas, live po tayo ngayon, nanay.
1: Ganun po ba?
0: Opo. Nanay, hayaan na po natin yan. Very technical na po yung pinag-uusapan natin. Eto na nanay tayo. Mag-usap na tayo. Kayo po ba'y umiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi po nga po, magtatanong nga po, kaya po ako ng ticket. Dahil po, magtatanong mo, tatawag ako sa inyo.
0: Okay po.
1: Magtatanong po.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Ano po yun, Kuya Boy? Yung bang, kasi ako, nag-check up ako ng mga last month, at saka yung mga March, at saka may mga follow-up check up po ako. Ngayon na naman sa next month, pero naman ho akong repeat laboratory. Pababalikin po ako ng doktor. O ngayon po, ang ano po kami kasi nila ay yung UTI po at mataas po ang uric acid ko po.
0: Mm-mm. Okay. UTI tsaka uric acid. Okay po. Ano pong tanong po ninyo, nanay?
1: Pwede ba po po yung...
0: Pwede.
1: Yung kape, ay may UTI po ako.
0: Pwede po nanay kayong uminom ng rice coffee. Hindi po yung ordinaryong kape, yung rice coffee po nanay ang pwede ninyong inumin. Okay?
1: Po ba? Ay, kasi, opo, ay... Pwede po yung kung halimbawa, kasi hindi pa po ako nakagamit. Nagtatanong po ako.
0: Opo. Ano po yung tanong po ninyo? Opo.
1: Yun nga po, ilang pwede po ba yung sabi? Kasi nakakita po ako ng pack ninyo ng rice coffee po sa bilas ko po, ay yung hipag ko po.
0: Opo.
1: Na nagagamit po sila.
0: Ng rice coffee?
1: Ay, marami pa lang. Opo, marami po pa lang laman sa isang balot po niyan na pwede po yung hatiin.
0: Marami pong laman na paano po nanay, ang ibig sabihin po ninyo?
1: Sa isang pack, marami po ang laman. Sa isang sachet po.
0: Yung isang sachet, marami ang laman.
1: Opo, pwede po yung hatiin, Kuya Boy.
0: Pwede naman nanay, kung tama pong rice coffee yung binabanggit po ninyo. Pero mas maigi po niya nanay, isang buo na pong sachet. Yung isang sachet po, isang timplahan lang dapat po yun.
1: Ay di, matamis. Kasi ang narinig ko sa mga radyo po, matamis daw po yun.
0: Ay, dagdagan niyo po ng tubig.
1: Ano po yun? Init?
0: Mainit po. Mas maigi po ng mainit. Kung matamis po. Kung matamis po para sa inyo, nanay, dagdagan niyo lang ng tubig. Di ba mahalis yung tamis?
1: Opo, kasi ayaw ko nang masyado ng mga tamis.
0: Kaya nga po, nanay. Huwag niyong po problemahan yung sarili po ninyo pag ganoon. Kasi kung matamis, dagdagan niyo lang po ng konting tubig. Tama?
1: Tubig. Sobra po sa isang tasa.
0: Okay lang po yun. Gawin po ninyo sa baso para hindi matamis.
1: Ay, pwede po yun sa ano nga pa ba yun?
0: Nanay.
1: Meron pong yung high blood, yung kasama ko.
0: Nanay, eto po para... kasi wala na tayong oras po. Ganito po nanay, halos po sa lahat ng mga karamdaman po nanay, pwede po tayong uminom ng ating rice coffee at nakakatulong po ang araw-araw na pagiinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging epekto sa inyo. Hindi po kayo matutulungan ng rice coffee kung iinom po kayo ng isang beses lang, dalawang beses lang, o isang buwan lang. Tapos na. Dapat po nito tuloy-tuloy.
1: Magkano po ang
0: isang box po ng ating rice coffee ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang po per box. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, nanay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa karton, meron pong isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog kayong makikita sa larawan. May isang tasa ng kape na larawan na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Meron pong sikat ng araw sa taas. Diyan po sa karton, nanay, meron pong 10 sachet ng ating rice coffee. At diyan po yung iinumin po ninyo araw-araw po, nanay. Tuloy-tuloy. 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Kahit ano pong oras po, nanay, pwede nating inumin. Wala pong side effect, wala pong overdose. Kahit po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee, which is 10 sachet sa isang araw, wala po kayong problemahin dahil wala pong side effect, wala pong overdose, nanay.
1: Ah, 180 po yung karton.
0: Yes po, nanay.
1: Sige po. Yun lang po, Kuya Boy, ang tanong ko po.
0: Okay po. Wala na po kayong ibang tanong?
1: Mag-text na lang po ako sa inyo. Nag-time kung meron pa po akong maisip na tanongin po.
0: Sige po, nanay. Maraming salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, wala na tayo. Lagpas na tayo, mga kaibigan. Sobrang lagpas na tayo. Babay na po. Ang alam po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, babay. Ingat, God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee na ko, sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa kami kung gabing mag-ihi ako ay udyo tayo yun wala akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom, bita mo, it more power biotic coffee, agud dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compact. Kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkapanubos.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patatak Navara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabing mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang gudinamira inyo nga.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapagkakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned.
4: 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako ng obra to sa idagong. Dati huwag ako ka obra dahil maguyang gawas makaroon, ay tungutang sa idagong ga inobra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trying more power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan ang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellie's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang ibo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang ibo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mabakas, mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
9: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
10: Sa pagretiro, Tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan naritraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Lapi Kuya Boy.

0: Sold out, Kuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ang frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo. Ag Osmeña Avenue, Kalibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domini Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo!
2: Radyo Todo!

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

1, 2, 3, 4.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Southon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: 98.5
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rungtanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tamid kong gabi, mag-ihi ako, ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee, agud dinamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Samtone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Samtone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Samtone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat Navara.
4: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
8: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawag ito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog kita at kabaskog ag

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Southon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayo ng kapa.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para cellphone baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5 Ang radyo na

0: Rancho Todo. Rancho Todo. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rancho Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Today's best music, all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Pancho Todo. Pancho Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, Patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: May dahil nga agahan ka itong tanayan. Hi, recommend atong programa, Journey Gospel Hour.
1: Nabagal na ng kalungkutan na ikay nasaktan, kaya ikay ngayon lito at naguguluhan sa dami rin na problema.
0: Kibahan ninyo rin yung kubos nga tagapaghambay makangagahon, Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor, Journey Church, Kalipan.